0: to. Katong iyaha mga egalang ship continuing professional education kunuhay. No nga, kinahanglan pa mong mo-earn og units sa bato mga egalang mga points. Wa na lang gina-una-una ang Sharo in town no, na pagaw na inyong tingog deg tumudlo ang mga bata, mga teacher. No, katong iyahang kuan, CPE ba to? Continuing professional education. Kisa ba to? O, alam nyo na. Isa sa kanto lang nga basihanan, bito, makaingong ka mga egalas. Kalayo ra kayo. Munang ako, timanigin nyo na daan, mga egala. O. Timanigin nyo na daan. Unsay agi. Alam mo, basta-basta. Yan na sila kuan. Yan na pananitan sila sutong. Anong ipabalik? Pamanan ninyo. Kuma na mga panahon, ana, tanawa ka ron. Mga tanawa ron, mga egala. Isa na sa mga antay sa arana. Lakson! Oh, tanawa na sila. Mga tulpo! O oh, kana, di pa mo matagam, ana? Sharo naman po. Pusay! Lista na mo daan. Itaga nyo yan sa bato, mga egala. Eh, kudlit nyo na. Ayaw mo ga. Pag-abot sa eleksyon, mausap rin ba na yung kamada mo nila at malain eh. Ako, di adyo ko maluya ba eh. Pag-abot sa eleksyon, mausap ang kamada? Maghibaw na lang ka. Uy, nidaog ba nagigihapon? Ano, usap ang kamada sa tao? Kibisa kung saon may kalabi sa pagtikasang kabainti. Kung ang tao may kalabi ngayon, di na may ninyo, di ka na madala. Mga kaigsunan. Di na madag tikas-tikas, basta ang tao naging maingon. No? Madag nagtikas, kanang ang madag mga mahukus-pukus, kanang mga gukod-gukod, gani, mga apas, mas ambas na mga score. Pero kanang lubong yung kayo, ah, sana may gada mada. Oh. Again, tama mga comments sa mga tao karon, mga igala, naluoy sa vice presidente. Kaluoy sa vice presidente. Hmm. Na, unsaon man nimo aron? Inig harvest nila karon 2028. Ilubong na sa sila ana. Mga katropa. Bullseye. Sige, pasa ako sa ning pasadahan magaigala inyo mga mensahe. Nangi mangingilad gyud ning grupo nila Ridon. Adto unta niya sa balay sa Putyukan para musamot kadako ng iyang ilong. Mo gani pud no. Desperado na sila sir, mao nang buhato nila tanan, mawala lang ang mga Duterte. Oh. Daryl Kultura no, ang dating no to Marcos. Oh. Yan, isa pa na. Mo nang nakaingon jud ko ngilada gyud oi. Ang mga dati mga igala nga suko kayo. Anino pa lang sa Marcos suko na sila. Karon mga igala nako kauban na sila. Wa gabae may ila. No? Rilly Navarro, Spearhead, mga hanggaw mga gining BBM group na apay iring nga gimarkahan og Duterte sigurado ipadakop ni Clearing. O gani na delikado da kay basig ang iro mga igala nila kuan mi pisara ipaapil na. Daryl Kultura, totoo naman. Wala talaga tiwala si BP kay Junbic Rimulya kasi napaka 100% bakakon. Oh, may valid ground mga igala, no? Kisa pa ni Koreanong Hilason, basta kalaban sa politika, dali kayo manglabas ang warrant pero kang tambaluslos, alaos pa. Di ba? Sige, butang na mo among kaugalingon nga dili mi kuan. Bisaya mi pero neutral mi. Butang na mo, sige. Butang na to, balag tangagog iring. Pero mangutan na mi. Nigawas na ang warrant ni BP Sara kang Martin na ana. Ay, wala pa. Kaya ang ombudsman mo ay naghawid. Ang ombudsman naghawid. Ay, kuan man doon ang ombudsman, independent daw na sila kung mo imbisikama, oh. Kinsa i-appoint ni ombudsman, si BBM. Kinsa igagaw ni BBM, si Martin. Ah, sure mo nga, maingana, yun? Kita rin mga igalagi, lipat. Bullseye! Bullseye! Tawas bunuan, oh. Tawas bunuan, wala na. Gidrap na mga igala sa kuan. As kabahin sa kining blood control scandal. So, unsa pa'y kukuro na itong bunuan? Alaos na. Ipit yun, Dani, ba'y wag yun. Hurot ning kwartas gobyerno, ano. Grabe kayo ilang gibuhat. Manaay proyekto ni BBM, naglatay siya stulay nga kawayan. Oh, kabalo ka asa to? Kabalo ka asa to? Sa Sambales to? Kabalo ka kinsang area ang Sambales? Kang J. Kong Hon. Oh. Kang J. Kong Hon. Kaysa manas J. Kong Hon. Apil nas Young Guns ko, no? Young Guns ba? Kanto mga mayong laki ko, no? Mga igalas kongreso. Young Guns. Talawa ng area ni mo, J. Kong Hon. Giilad na ni mong mga ata diya sa Sambales ba? Pagkada kong sinampang kong ni mo. Kenji, I am confident and proud to say nga wala jog ko ni Butar anang BBM, makasala pa ko sa Ginoo kay ang bitin og mga anak, ang anak-anak bitin pod. Kabalo ka, mga igala, katong salida bitaw nila. Katong salida gani nila, sakit to? Katong Cesar Montano ang gumanap, dayon, kisa ganito yung kuha na to, Gab, hining direktor. O katong kuan ba LGBT tong bakla ba nga bakla ba to siya? Sa tong direktor nga batan-on nga maya kay mo buhat pud og kuan nga karon antay BBM na. Sa una pro BBM. Basta katong salida ha ba nga naay salida dito may galagi portray nga. Anong alam mo sa katapatan? E parati kang nasa bar. Kisa may niingon ato ang amahan. Kisa giingnan si BBM. So, bisag kanto na lang yun yung porsyon ba? Makaingunan ka ba nga? Nanay hint ba? Mga kaigsuunan. Wow, nanay hint ba nga? Kani, happy go lucky yun eh. Ba'y tinuod lang. Nagdako ka nga imong amahan, diktador. Unsa ka? Do you think kabalo ka mudaro? Ayaw! Wadyo mo nag-isip-isip. Ano, so, pero sige lang. Kuana ka na bang di naman maayog magbinasulay pa? Daryl Yap, sorry. Salamat kayo, Daryl Yap. Di ba, Daryl Yap, itong iyang salida, okay man to kayo. Pero actually, mga ikala, realidad to, okay naman na mabasa. Kadaghan, mga ikala, mga kamu, nang tao naman mo anang panahon sa Marcelo. Na naman mo ana, buhi naman mo ana. Kami ana, wapang man intawad, may ana, maka, nagkumpayot, mga itmi games, ano eh. O, si Daryl Yap. Kabuhi naman mo ana. Di ba, kabantay mo sa una? Ang TV, unsa ibutang sa TV? Unsa ibutang sa TV? No, kapag TV ka, mga ikala, mga newspaper ka, nga, ang imong ibalita, mga patay, ay impas ka. Unsa ipabutang sa TV? Birthday ni Imelda. Oh. Made in Malacañang, Rita Sanchez. Salamat kayo. Oh. Unsa ibutang sa mga kuan? Birthday ni Imelda. Na nakuha nga painting si Imelda. Oh. First family. Ano ah, ipakita, di ba? Mga first family. Apil si Aime. Di ba mo man sa una? Sige. Kamu, ako nabasa ko lang na, pero kamu na-experience ninyo na, di ba? No? Kung siya pakita, naghatag og bulgur ang gobyerno ng ato sa mga bata. Ipang bitok ramo ato sa una. O mo kahuna-huna, ana. Ihimo rin yung mga higalang taga-Aprika. Mura ka yung taon, mga higala o ganang mga malnourished, mga bata in town, mga higala, panghatag bulgur, mga ito, mga ready to eat nga mga sa to mga salin matos gira bay. Salin matos gira ba hini mo atong 1945
1: katropang Arnel Cortez.
0: Ay mga Pilipino sa town kay mo usay balik-balikan ay dako kayong tinapay manghatag tinapay si Marcos pero sa kawat wag yung nakabalita. Oh, pagpuling kore, bulabog tanan. Sus, Ginoo ko, grabe na yung mga pati sa New York. Mga higala, no? Sa New York. Na yung mga properties. Mga bulawan, tuwa dito, asa nang tugipamutang. Karoon ang anak, may higala, sa kagang laki. Ni anapod. Ang buti yun sa Guinness Pilipino. By that is why, lisod kaayo ta in town, may higalang mulambo nga naman. Dili man ta makat-on. Human na tagiilad, mura ka mga igalag babae nga gi luiban na kagkabainti. Mura kag babae mga higala, mura kag asawa nga kita, nagyo kasi mong bana, magigsoon nga. Tuwa na dito slaing balay, magsiguli. Pero ikaw nagpaabot ka lang yun gihapon nga mabago mga higala. Grabe naman imo pagkaagwanta partilis, bay. Hini akong gihimo mga higala, unta. Makapahinuklog ni natong tanan ba? Kung nasayop man ka sa una kay nakabutar ka, wala tayong mahimot na diha. No? Pero unta, may galadi na ni mausap kay, sige na kong tanaw, ang mga tao, magod kasagaran, masuko lang ron. Pagkaabot sa eleksyon, mausap ang kamada. Labi na yun sa local eleksyon, ah, suko pa sila ron, suko. Pagkaabot sa, ah, magdepende na po sa subre. Hantod yung anak, tabaga kaigsunan. Di na lang ta mangandoy o, kung ano eh. Di na ta mangandoy o lambuan. Alas 8.14 na, mga igalan, tag na sa Dubag, Panaguban-uban. Kay unless di ta mag-change, may igalan sa nung kagalingon, di sa mahitabo ng change dia. Ako pa si BP, tumayo na lang siya ang inantay para hugutin na niya dyan sa Malacanang kasi marami pa yan silang gagawin kay BP. Wala nang inisip na trip. Actually, di pa na mahumantama ka. Frank Duquesa, Merlita Argiles. Actually, di pa na matapos. Taman raba diha, mga igala. Wala pa ta mahumandir eh. We're not done yet. Hindi pa tayo tapos. May susunod pang kabanata dyan. Banat-banatan yun si Sarah, mga kingsuna. Whether we like it or not. No? Kay, og ni Amy pa, kung di mo work ang plan A, na'y plan B. Pag di mo work, may gala ang plan B, na'y plan C. Na'y D, na'y E, na'y F. Tanan, plano, paingon sa Z, na'y na siya na may gala. Na'y ultimate plan na. Para lang yun di makalingkod. Nga naman, bulabog silang tanan. Pag mangana, mga gala, mga mga kalingkod.
1: Katropang Armel Cortez.
0: Kinoo ko eh. Kada kong sayop nga naitabo ni Pilipinas bay. Kaya bisa kung saon akong timbang. Yun sila mga igala nga. Kagwapo sa Pilipinas ron. Di man guna ko makita mga igala kay gwapo Pilipinas. Pero mas taas pag GDP ang Davao kaysa Tibok Nasod. Gwapo Pilipinas ron. Ah, pagkanindot kayo. Mahal may dollar bay. 62. No, dako kay nang butangan na oy. Kita nga gasalig sa import, 62 ang dollar, impas tang tanan. Lagi. Ano na adaw na? Nya mao ba ni ang giingon may gala nga maayo ang Pilipinas ron? Bisa kun saon ba? No? Bisa kun saog spelling ba? Oh, nayon sila nga tanggalon na daw ni Marcos ang system stores, makaginhawa ko no ta. Sure mo? Nahitabo na, wa pa. Wala, dako pa kayong problema na ron. Nagproblema ka ron ang Department of Energy, mga igala, kaya nabuhian ni BBM na, musugot na yung miral ko. Ha? Manugot na sila. Wala, pataka rapod, istorya. Karon, mga igala. Gwapo ko no, mga igala, Pilipinas, ron, nindot kayo. Nya ako kay, pagtanaw ko sa kong kagalingon, ipit man, pait man. Lagi ba'y tinood na? No? Pait man kayo. Sige, kamo kuno di. Unsa man yung kahimtang ron? Bay, ang palaliton bay. Grabe, as in. No? Dili na ni mga igala, istorya lang. Testingin ninyo, atuin ninyo mga igala, ang atuin ninyo ang palingki, sulayin ninyo dito, suskinuo ko. Di makaya bay. Ang imong 1,000, mura na tilapan ra. Gwapo ang Pilipinas, mayaman sa water resources, naabot na gani sa syudad. Okay. India, Alpa, November, Mara at Goder. Gwapo ang Pilipinas, basta Davao City, dol. Genaro Solas, good morning, sir. Wala na gyud ayo ng administrasyon, dili na kakumpiyansahan. Traidor from Brisbane, Australia. Richard Canyete, maing buntag, lisod, kuno si Martin. Banggaon kay daghan og kwarta. Oh, maka na ingon ni Romualde. Ano yung kuan? Ni, stawag ni ini. Rimulya. Maraming abogado yan. Maraming pera yan. Mauba. Sino ko kaluoy na to. Suyaa atong 2022, oy. Mo excited, mo mataog sayo, kay mo buto ni BBM. Ha? Oh. Oh, Jesus, ginawa ko. Ayun, alatan nyo balik-balik eh, kaya ma-hurt mo. Katong 2022, wala pa eleksyon, nakabutar na may kay absentee voting, naka-abel ko sa absentee voting ato. No, nakabutar na ko daan dito ko sa sangguniang panlalawigan ni Butar, lungsod, sa Davao ni Butar ato nga time. Nagibutaran ako, presidente, mga igala, si Isko Moreno. Wala akong vice-presidente, si Sara. Nga nung wala lagi ka nag-Marcos katropang Arnel, no? Ingano ko mo butar, dili ko porke gi-endorso sa isa ka tao, musugot ko, no? Bisa pag-endorso ka ni Sarah, para na ko, mga igalap, tanaw na ko, oy, ipit na diha. No? Wala, joke ko. Mga katropa, no? Ana? Kumarsal sa takay! Mutimbla sa kong Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Hurot-hurot na lang Santon. Ay, sumughawa niya, ha? May napagbalik na kung nawa na mo. Yala sa mo, mga igala. Mubalik ko. Ako itong basahon inyong mga mensahe. Si Mark Juani Galindes. May butag sa atong 943 ka mga viewers na itong mga igala dari sa YouTube. Duga pang mag-reaksyon. Mga katikaran, eskutanan. Atong hatagabagdagan. May igala dari Yapon sa tubag. Panagubaduban sa tulabanong. Bullseye! Bullseye!
2: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa man ni imong sinakulo? Buka ata ba ani? Nani ba to?
1: Bato gud taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
5: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang dibugna na mo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pagkusuwan.

0: 9568.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Klaro ang balita. Ligon ang serbisyo. XFM. Katropa mo.

0: Bulsa.
1: Oras may galad na kita ay 26 minutos na pasado, alas 8 buntag, balik sa Dubag para gubernaman sa Tolomanong Bulsa-Eye. O ginibay na ito, ganin nyo may gala sa Santone Gold Coffee Mix. Ang kape may gala nga dunay collagen o glutathione. Dili lang mga igala manambal nimo kung dili makapahamis sad nimo mga katropa baka pahugot sad sa imuhang kini mga igala ng pamanit. Kung di mo mutuo, may gala, tanawa na lang ako ang agtang. Agtang po yung una ni Sinaw lagi. No? Pero okay lang. At least mga igala nga nadudlan. Mga katropa kayo sa wala yun. O, ni hayag-hayag may gala itong paminsar. May kanyang tanawa ang agtang. Mga hiringi lang ang agtang may gala, di ba? Ma-slide ng langaw, no? Gumikan ka na may gala sa Santone Gold Coffee Mix. Bitaw mga katropa, maka nindot siya sa ato ang paminaw, no? Kay kung di ka mahiligon o kapsula, namang yung mga tao may gala nga di kayo sila makalimot ba? Di katultol. Di man sayo nga di sila ganahan. Kaya lang, na mga tao nga di dyan katultol sa mga maintenance. Pero naagi usa ka butang may higala nga di ganyan pwedeng kalimtan, kanang pananglitan. Pag pangapi, mga higala o mabuntag, no? Di ganyan siya kalimutan na. Mangapi, ganyan siya. So, kana itong himuon may higala nga pamaagi. Aron nga, magkakuha tag mga vitamin at minerales. Mag Santone Gold Coffee Mix kita, may higala mapalit na na. Available na sa mga butika sa inyong lugar nationwide.
0: Bullseye!
1: Alas 8.27 ng dag na sa itong bagbanag-ubanuban. Robert Manaytay ka na si Sara og nituo pa na sa iyang papa nga siyara ang mudagan na dalagan o presidente. Dili na makaingon ani ang Pilipinas. Correct. No, makaingon sa tanak mga higala. Gahit bug ulo lagi. Oh, gahit man yung ulo, Sara. Tinuod lang. Abini mo mga higala, sultihan ta mo ha. Sa una na ako sa Davao mga katropa. Isa ko sa manaway. Oy. Isa ko sa komentarista mga higala. No, sa city government. Pero naba ko'y personal nga kaligot-got, wala man. Nangato naman mga igala, kung sa itong mga palisiya, nga pagtanaw na ito, di takao yun, di sa pwede may igala mo. Muuyon, ratadayon. Sa una, oh, katong mga igala nga COVID-COVID nga time. No, nga niuyon si BP Sara atong butangan o barrier ang motor. Di kung sa man. Okay, mauman sa ito'y sugo may igala sa kuan. Kining DILG pod nga kanang motor may gala nga ginagabiyahe butang ag barrier kay bahalag mag-asawa basta butangan lang yung barrier nya pagabot may galas balay kay maghawak man ang mag-asawa ambot asa na tong COVID. Kahit magyud pug ulo tinuod na mga gala kay ginituo pa lang sa amahan naman joy wisdom bay ang mga kanang bitong mga tiguwang na no bitong mapatuo jud ta ngano man. E tinuod mag yun ang padulong pa ka, mga igala, pabalik na sila. Oh. There is wisdom, mga kaigsuunan, labi na sa katigulangon sa edad namang yun. Problema lang, kaya kita mga bataan unusahay, gusto na to, ang ato mo matuman.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kung tanawa ni Karun. Pero sa kikaingon ko na, di na ni panahon, mga igala, aron nga magbinasulay ta. Panahon na ni Manigara, higala, aron nga, usapay buhato na to sa Pilipinas, kunubi, kamo kunubi. Alas 8.29 na may galang tag na sa itong bag, panagumanuban.
0: Bullseye!
1: Jojo Amarillo, tinood yung kakatropa. Ang salida sa TV sa una, puros Marcos. Naapay sandal ni Imelda. Isa ka isa ka budigahan, puro sandal. O kabaluman mo, anak. Mura ba? Mamao naman sa drone. No? Mamao naman sa drone, mga igala, no? Ay, pasalam. Kabalo ka, unsay nakalahi karon na social media. Mabito na pati Facebook, niskitahan nila. No? Kay... wala pa yung Facebook, mga igala. Ang naa karon TV lang. Buta na to, wala yung Facebook, TV lang karon. Mga kaigsuunan. Dili ka kita halos ug kuan ba, unsay nahitabo. No? Kay muna yung kalaki nila. No? Nganong manggawas man ang mga panghitabo, may igala, kita magkagbaha. No? Magkita magkagdimayos, ang mga, kanabang mga realidad sa Pilipinas, nganong makita man na? Social media. Kay wala pa yung social media. Example, di ba? Katong sa Hagonoy, Bulacan, no? Sa Hagonoy, Bulacan, doon ay mga tao dito nga gabuhat may galang tarpulin, gibutang dito, bumaba kayo sa Bulacan. Gipangutan na si Auntie Claire. Kabalo na si Auntie Claire. Unsa ingon Auntie Claire, hindi ko alam yan ah. Sa ato pa, kung wala yung social media may gala, pwede rin na itong, ay, wag mo nang hisgutan yan. Wag mo nang sabihin yan. Di ba? Dili na na mga gala, di na takahibaw, ana, no? Mura na nag mga tao sa una may galang mga wa, mga missing. Kadagang mga nami, naabaday mga kasulbaran ato, mga taong na missing, wala na. So kad gi-greet nimo ako ang silingan diri sir, naminaw na kadabuntag sa una sa City Mamino kadtong pakabana. Salamat kayo.
2: Good morning.
1: Sige, kung wala pa lang mga higala lagi ng social media, daghang mga impormasyon ba nga di ta kay bao, no? Pero sa gihapon, mag-exercise gyapon tag due diligence sa pagtan-aw nato sa social media. Kay dili man pud tanan diha makita nato tinuod. No? Mag-exercise gyapon ta mga higala og kining vigilance, no? Kinibang imo gyapong screen, no? I-verify kung tinuod ba na mga kaigsoonan. Anyway, Kabagsoy Tisoro, watching from Tibuli, shout ko tabato, may buntag. Oh, si Ruel, good morning. Katropang Arnel, sa tinuod lang ang panghitabo karon sa atong nasod. Si Sara yun ang hinungdan, ani, tungod gahi og ulo. Oh, sige, mo gani. Kabalo naman ta, ana, mga higala. Pero ang atong pangutana ron, kinsa man po'y pwede na to, mga higala nga, ihatag na to ang atong pagsalig na sad para sa Pilipinas. Musalig ka ni Tulpo? Murag lisod ta na, Will. Delikado na, Will. Risa, mag-risa na ta? Ay, delikado ta na, Will. Kantahan ratag kuana na, ikaw ang aking tanging yaman. Ipit ta diha. No? Sige, tanawin ninyo, kisa may pwede. Mismo sila, mga higala, ang administrasyon, kay bawa sila kisa pwede eh. Mo gani nga, katong kuso, kala, birahan nga, birahan. So, sa atong vice presidente karon, kung mahuman na madaya na mga higala yung problema, dili pa. Dili pa. Samtang wapay eleksyon. Mahuman na siya mga higala kung siya na ay presidente.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Pero samtang naapas Marcos mga higala, ha? Nga Poncho Pilato kaayo, unya, sabayan po mga higala, bakakon nga tigpama ba? Nga buingon ra mga higala o wala oy! Dili oy! Diba? Mayingon na dahil mga higala nga ang Pangulo. Karon pa unya taud-taud ana to yung mga daghang mga daghang natong mga tirada mga higala ni kuan karon timan eh. Timan eh. Oh, ang Pangulo. Tanawa na karon mga higala ugma nga edisyon sa Bullseye nato mas ma-high blood ka. Atangi gyud ni ugma kay ipabuhagay na ko sa inyo tanan mga tirada ni Auntie Claire. Birada gyud na si Auntie Claire mga higala. Tirahan gyud na si Sara karon timan ila. Looyan itong nasod ay.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Oh, ipakita na kod Gab, kaning sunod ba higala, nag-unaw sa abdari sa itong iskutanan, kining reaksyon sa mga tao, mga higala. No? Ang hangup ba sa mga tao, aminaw na ito ning danguy-nguy, mga higala, sa usa katiguang supporter, mga higala, ni BP Sara, giampo in town, siya, mga higala, sa iyahang supporter, mga kaigsunan, naghilak pa.
2: XFM Katropa!
1: Okay. Inyo nabati mga higala nakita sa mga nananaw diha sa YouTube ug sa Facebook. Nakita ninyo ug usa ka nanay mga higala supporter sa Vice Presidente mga kaigsoonan. Grabe ang iyang pagdangoy-ngoy. Dila na hilak dangoy-ngoy tawagan ay. Oh, grabe niya mga higala ang pagbakho in town. nga yang mensahe may gala nga magpakalig-on ang vice presidente kay kaluoy sa among mga anak. Tinuod bitaw pud no. Makaingon pud bitaw ta magaygala og kini bang kalaki ni Marcos. Kung pananglitan magaygala simba ko lang butang na to simba ko lang kay as much as possible kung pwede pa lang ugma na ang 2028 buhato na to eh. Tama na. Ngano man. Murbag, the longer magaygala nag-extend, I mean, the longer, di ba, wala man nag-extend, no? The longer magaygala panganaan ni nga administrasyon, muraog, mamatay tagway sa mad, ano ba? No? Nga naman, sa presyo sa mga palaliton palang daan karon mga kaigsuunan, muraog, ipit na takayo. Unaw na Aragod, napay pakialam nila ng dollar karon, nasa may pakialam sa Malacanya. Si Auntie Claire, nabalaka ba si Auntie Claire? Na wala. At least may gala, paldo-paldo man na sila. Kasi magkaluluoy aning tanan, kita, mga katropa. Ano man, mutaas man mga precious commodity, pananglitan. Kanang bugas inyong ginaangkat, mumahal man na, mga katropa. Ano man, dollar ba ibayad, ana? No, dollar ibayad, ana, mga igsoon. Now, pila ang usa ka dollar karon? $1, US dollar. Kaya mo man ay basis mga igala sa merkantilismo o sa man ay basis mga igala sa negosyo ron. There is Pilipinas. O sa tibok kalibutan rather. No? Mga katropa. No? Pila? 62. Laliman ka, anak, mga igala. Huwag di nato na yung mga igala mabantayan, maabot man yung 65, patay na ta. No? So, ang palit karon, no? Usually, mga igala, nasa mga 62 tingali. No? Ang palit, mga igala, dito sa oil, mga katropa, ang per barrel, o niya, pag-abot sa Pilipinas, hinloon pa na. So, natural, no? Apektado ta, mga igala. No, mupalit kag bugas, mga igsoon, muangkat ka, muimport ka, gamito ni mo ang dollar man, no? So, ang imong piso, ibaylo ni mo sa dollar, mga katropa, para makapalit ka o mga, labi na ning mga kuan, naamon po yung mga raw materials, nga diri sa Pilipinas, mga igala, buhaton, pero ang raw materials inangkat na to, no, mga imported, mga katropa, pag-abot sa Pilipinas, mumahal og samot, mga kaigsuunan. Isa nga maapektuhan ni ana, ang atong ginatawag nga gross domestic product or GDP. Kanang GDP, diyan mo makita kung unsa pa yung kapasidad sa atong nasod baga kaigsuunan, unya ikumpara nimo or matandi nimo sa panginabuhi sa tao, mga katropa, or ang kapiskay sa negosyo. No, sa negosyo. Pananglitan, Davao, taas yung GDP. Nga naman, daghan man kog mga negosyante nga mainganyo, sahay, di na muagi mga igala, di na magpakabana, di na magpakialam sa mga political noises sa taas, mulahos na lang mga igala sa lokal, ato na mo mo spend og ilaha mga igalang kuan, ilaha ang investment. Dili na dito kay banha man kayo sa Manila, mga kaigsuunan. So dako nang sagpa sa administrasyon nga even ang Davao, mga igalang, giingon nila nga epicenter of flood control scandal, mga katropa, is mas healthy ang iyang economy kaysa Pilipinas. Well, at least mga igala, by sa comparison lang sa gross domestic product na to or GDP, mga kaigsuunan. Meaning, ipit ang ultimo ang pagpanegosyo may galas Pilipinas, ipit. So kung naingani ta karon, mga katropa, asa naman tong lakaw ni BBM? Di mo maningil, ana? No? Asa naman tong sige niya at tuglaing mga nasod, di ba? Kadaghan na ngayon na duwag nasod may galas, anabay, nahimong epekto mga galas sa ato ang kinabuhi. Wala. Kung saan may nabitbit, kanang paksilika. Kabalo mo, anong paksilika may galas? Musamot, nagkaipit sa relasyon na to sa China, ana? Di man igani, musamot nagkaipit may gala sa relasyon na to sa China ang kalakihan. Kanang paksilika. Ang US, good na.
0: Bullseye!
1: Giyon ako na ba ng BBM? Wala niya. Dagang pagbudapig, may gala sa paksilika. Alas 8:40 na may gala ang tag na sa atong pagbanag-uban-uban. No? Ang kanang dangoy-ngoy aning tiguang may gala kining kuan? Kining stawag ani? Supporter ni BP Sara, mga kaigsunan. Balido na nga feeling mga igala sa usa ka supporter. Siguro kamo diha mga loyalista, moingon mo, okay raman mi diri. Bisag si BBM forever. Kami di mi musugot. Ako sa gabahin may gala di ko musugot nga naman. Di mi ka pa eskwilag college sa aning kalaki ha. No, kay na aming swildo. Ang among swildo, among kinsina nga madawat nga tag City Mail. Wala na may pulos. Tinuod lang. Kay karong mga panahon na dugangan pa magahigala, no? Dugangan pa mga higala kung nagrenta ka lang. Tagom, diri sa amos tagom pananglitan mga higala. Na ay mga apartment diri 8,000, no? Naamay 5,000 diri pero gamay, no? Gamura gwa na kay siguro 5 ron. Boarding house ana, boarding house. Boarding house kung mangita kag katri, katri lang murag pila tong katri gab. Katri mo dito 1.5 to, no? 1.5 ang bulan. Gamay ka ito murag budiga lang. Ha? YCR? Na YCR kusina. So gamay lang lagi. Dako pa ni. Ah, kini isa kay ngani, no? Oh, nya naapay mga katsuri maglakaw-lakaw ana, no? May mga ukok pakapin, may ukok pakapin ana, no? Mga ukok, mga kuting, may mga kuting. Mga dugho, no? May mga kumpana, mga bukbok, no? Kana mga katsuri, kailan mo katsuri? No? Ilaga nga magsumpay-sumpay ba, no? Kuan. Oh, karon panahon na may gala, muswildo ka og butang nato may gala 20. No? No, sana man hindi na makalihok ni akong kamot. No? Swildo kag 20 karon, no? Mga katropa. Swildo kag 20 ron, less deductions. PhilHealth nimo kanang 20 siguro. Kulang ko mga 600 siguro ang deduction nimo ana. No, sa imo ang PhilHealth alone. No, di lang ko sigurado ha. Pwede more or less, no. Pag-ibig nimo 200 manadaan. Sa imuhang SSS 20,000 siguro na akas mga 2,000 ang deduction nimo ana or mga 1,800 ana. Mga katropa. So wala may tax na, no? Wala na walay tax na kay gamay raman makabot og 25,000 ang annual may kaning computon. So buta na to bagay gala sa imong 20 mil nga sweldo. Mga katropa, munet na lang ka og 16 ang bulan. 16,000 ang bulan. So tungaon siya mga igala, no? Na tungaon siya mga igsuon. So na kay 8 ang bulan nimo. 8 ang kinsina. Akuhaon na to daan ng boarding house o balay. Kung nagrenta ka karon, ha, kung nagrenta ka karon. Kuhaon na tong renta daan may igala 5,000. Pila na lang bilhin sa 16? 11 na lang. 11 na lang. Kuhaon na mudaan mga igala. Siyempre, pag nagrenta ka, tubig kurente, imo man ha. Tubig mga igala, butang talang tubig, 600. Usually, mga household mga igala, naay nga na ang gamit eh. Oo. 600 mga katropa. Eh, butang na lang, tagsara ka maligo. Hangyoon na itong mga 500, anak. Oo. Kurente mga igala, buta na to, brato-brato. Kay nakadabaw light na ka. Buta na to, 1,000. Yan dati ni mong 1,400 sa Nordeco, nag 1,000 na lang ron. Buta na to yung ana. So, 1,500 na. Eh, pila na lang bilhin? 11 man to, 1,500. 9,500 na lang. Okay, paigo na to na sa foods. Mupliti pa ka, no? Mupliti pa ka na yung mga bata nag-eskwila. Wala, bay. Ipit ka. Magdala ka 1,000 karon sa merkado, mga katropa, no? Ayun lagdahom nga manghawi imong kuan? Kamot sa pagbitbit mga higala sa dristagom, oh. Bay, nindot na magyus tagom unta kay ang palingki mga igsoon buadto ka. Dagang kag mapilian, naibagsakan ang isda mga higala pero mura gihapon ba? Kaya nga naman, wala ba boy? Alam naman po mag-unsa ng mga taga-palingki, ipanghatag na lang nila ng ilahang baligya. Kung magpa-alkansi naman lang, anong magnegosyo man po ma-alkansi ra? Mupatong sa gina. Oh, so pilay mga kuan karon, katong presyo mga higala sa nakalabay ng adlaw. Ang muro-muro, murag 280 man siguro itong muro-muro. Pero, ipahibaw lang ako, nga wabay may namaligyag isda dire. Amagutoy. Ano ba gutoy? Nag-order mga higala ito ni Aging Adlaw? No? Oh, kana lang, imo lang na ito example. Tago may galap. Okay, good kaning tago, bas tinuod lang. Mga katropa. Ako di kani kay kuoyon at itong giportray at itong usaka bayot. Bayot ba to? Mismandirigma? Bayot to, gab? Bayot to, no? Katong mismang dirigma ba? Mo ka kita ato? Katong from the land gamahal ang Plite, Tagum City. No katong ano ba? Ako kauyon ato, mga igala nga kuan nganong kana may i-portray mga kaigsuonan. Kasakit na baguhin niyo ng Plite ninyong 20. Tainta. Mga katropa, pero naman dyan mga driver nga mga abusado po, tinuod. Pero di man tanan, mga igala. Makaya man yung mga istoryahan, ina ipabulsay. Ina mga driver, kung magbinuang, ina ipabulsay ta ka dito ni katropa ng aral kung imo kong singlan o mahal. Problema lang anak, kaya maingon na siya, dito na lang kasaya sakay. No? Di na kumusugot, again, di na kumusugot mga igala. Kamu, musugot o panalitan sa, kuan nga, extend na to si Marcos kay Nindot. Kung pwede pa lang mga igalang iyang term tama na lang ugma sugot ta na mga igalang ano man at least man lang mausap-usap ipit kaya itong negosyo bay ipit kaya itong ekonomiya tinuod lang no mga kaigsuunan o niya muragway wala hibang kaagan ang leader mga katropa no wala hibang kaagan ang leader tanawa daw o niya madungog di mo mga kaigsuunan very immature no ano man magsige o pamasangil sa uban. Diba? Wa man ko moingon nga way mga sa tong way mga kakulangon to nakalabay ng mga administrasyon digong Noynoy Gloria di ta moingon may galang way kakulangon na kakulangon ay sa bugoy perpekto may galang administrasyon wala man pero ang pangutana karon masulbad ba ning karon nga problema kung ang buhaton sa administrasyon karon magsigig ihap atong sa uban masulbad ba na siya dili Sharon naman o pa sila natagbaw? Gipapresyo na nila sa digong may gala dito sa ICC? Karon tanan pa yun, ihanok para lang yun mga igala. Kabalo ka unsay kuan na na? Kabalo ka unsay na itirada anak may gala nganong ipasangil nila sa uban? Aron nga dili, mabutang sa ilaha. Aron may gala nga, ang tinuod nga, kawat nga nangahitabo, may gala sa ilang panahon, dili mapaningil sa tao, kay gusto nilang iportray nga dili ang sad anani katumang nakalabay. So kung kada may gala ang tirada sa administrasyon, patay ta. Muna yun ako, may gala, umuni magdugay, mamatay tagway, samad, aning kalakiha. Di ba, Mr. President?
3: I talk to my worthy...
1: Kanang atong Aguanta Party List, mga igala, no? Oh. Kanang atong Aguanta Party List. Kung kanin mo yung magdugay, mga igala, dili na Aguanta Party List. Pag-antos Party List na siya. Tinood na, may gala. Una-una, adaw, kung ang inflation, grabe. Unya inon rata mga igala og may ginawa naman ang unsay gihibo gyud a flip no a flip 2000 purbida. Di ba mas okay unta may gulaw na unaon baga gitabangan ang tao ang atong katiling man gitabangan nga mo ma-ameliorate mga igala ang presyohan kay tanan ta maka-benefits no tanan ta maka-benefits mga igala kami mga nanarbaho sorry ha. Muna usay maglagot ko mga igala aning mga ayuda-ayuda. Ngano man, kitang kapanarbaho, gihimo kitang gatasan sa gobyerno. Paamuton tag buhis may igala kay may trabaho man ta. Pagkaroon na ibinipisyo, di ta mga igala hatagan kay may trabaho man ta. Oh. Kada kong binuang. Singlan tag buhis mga igsoon, todo-todo. Di ka mga igala kay ikyas, singlan ka kay negosyante man ka. Pero pag ikaw na karoy magpait mga igala, di ka pwede mo ingon nga ta, ayudahe ko nang inanglan sa guwanan 2000. Di mo sugot mga igala kay ngano man, may negosyo man ka. Gilaliman uroy, mga katropa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: So kini mga igalang hilak, mga igsoon sa mga supporter, di nilalim ba? Bayran sa ginigluha mga igalang BBM. Ambot ani.
4: Good morning boys and girls.
1: May buntag po diha. Alas 7:50 na may gala. Sorry. Alas 8:50 na may gala dag na sa ato bagbara ko baduman. May buntag. Si 113. Buntag nimo diha sir mga katropa nato diha sa may DMs sa rent a car. Ginahanglan dai mo mga igala og kanang karentahan ng mga sakyanan na amog tagom. Affordable mga igala no bisan pag mahal ng mga palaliton ron wa gini sila nagmahal. Affordable gihapon mga igalang renta sa ilang sakyanan sa DM's Rent a Car mga igala. Naimutang diya sa may Pioneer Avenue, diya mga igala sa may Da Cantos Cristo Rey mga katropa. Sakop sa may barangay Mangkilam Tagum City. Duaw ilang Facebook. Ma DM's no, Delta Mama DM's Rent a Car mga katropa. Nana diha mga igala ilahanga sa ni. kining garahe no na adya magaygala sa may Pioneer Avenue. Reklamo 12. Nag-lockdown daw ang Malacañang, Sir Arnel, nahadlok sa kasuko sa gihimo. Di, bisag ka itong pagbaha, may igala ka balo ka sa gihimo sa Malacañang, gibarikadahan o barbed wire. Makaanag ganit ko usahay nga, matay. Maragot naman ni Planos BBM, may igala mo hawa niya. Ha? Maragot plano ba, no? Masanay mga kasikas kamay, mga igala. No? Parehas ani ron? No, parehas ani ron mga igala, no? Naay mga posible nga mga igala nga pag-init no sa mga supporter, manirado na yun. Matihadlog gyud kay mo, no? Kana gipakita lang gyud nila mga igala nga wala na gyud ang pagsalig sa tao sa ilaha. So kung unsa na paugat na lang. Delikado nang paugat may kadugay mahimong diktador na ba? Ah. Hinaot po untang masayop ko. May gala. Delikado na ba? Sus, kuya, madiktador, may gala ka ng wa sa saktong paminsar? Okay na itong, kuan daw itong amahan, may gala kay Bright, maguno to. Pero kung kani may gala nga, bugo-bugo pa, unya, sagulan pa yung lain, may gala nga mga substance. Delikado, oy. Lagi ba, no? Delikado ba? Kanabi itong, magsige na lang may galag. Masuko ra ba dahil pangutan o ka ng gahi-gahi ng pangutana? Lisod-lisod ka pangutana? Ah, suko eh. No, maklaro ni Mus Naong ba? Unya, murag ng hupong na perming naong bitaw? Murag ng talong mga igala, talong gisugba? Alas 8:53 na mga igala, tag na sa itong bagbanag-ubanuban. Oh, Arnold Tiro, good morning. God bless. Kana si ICC, ba ra gyud ay gamit utok ana. Oh, Kenji, tinuod na sir kay akong partner magsakay gikan public market, 20 ra man ang pangayo. Iyaha na lang dugangan og G's kay luoy di man abusado ang mga mo gani ako kamo pong mga taga-Tagum, ay pud mo palabig yaga-yaga anang pud mo kabalo anang ako mo palagbay ako ana sa una bay. Pero uingon ko ayos sad mo palabi. Sa mga driver, tinuod man na, ay sad mo palabi. Kaya nang inabuhi rin na sila, magsige pa nagkadakpan, may gala kayo, sige pagdako, pang LTO, das ngit-ngit. No? Pagawa sa batog ba mahayag ang LTO nga, di ko na itong ngit-ngit, mga igala, hayag ko ito, kusuko kayo si nanay. No? Magsige pagkadakpan ng uban ng taon, may gala nga mga kuan, puli-pulihan na sila. Kung di mo dako, may gala ang LTO, na ITMU. Pero, naan siya yung mga buluyagod sa mga driver, di ba na ikalimod na ito? Ay, yung mga buluyago na agani, oh, sugat ani mga igalang highway, no? Gikan mga igala sa Domingo Street? Domingo Street man na diya, kanang paingos Domingo Village, ah, mao siguro, kay Domingo man. Nabi sa SM ba, musugat din eh, kalami, lagi kayo bitikon, ay, magkuansad, pabadlong sad. No? Alas 8:54 na mga igala, ang takna sa itong pagbanag-ubanuban. Kumuplite po kakaroon mga igala, unya, G's rin mong iplite, o ako po yung driver, may ngon sa kong imo na ay. No? Bisag ka ng 17, gamay kay na. Imagina daw, may gala. Pilay gasolina ron. No? Unya, gusto ka mo pahatod, mo patuyok-tuyok ka aning tagom? Ay, Gabi sa nainganap bitaw. Napa ko'y isang mabantaya, no? Hinaot nga, dili ni kamo. No? Wala ingani dapat ang may gala nga itong listener, eh. No? Kanang mupara og tricycle. Muhunong sa tindahan ulit sa kudong kay mupalit sa kog itlog diri. Pabasakay na pod mga igala. Unya gusto niya iplite 20 ra. Or minimum ra huna una adaw gihunong na ka. Nagpahuwat ka kay nipalit kag itlog, dalangan gamay kay gihiktan pa tong tray sa itlog. Unya inig sakay nimo, moingon na ka nga kuan lang dong kanang wa man ta isa naman to kasakayan, nihunong raman ta diha. Imagina daw, sige daw, baylo na lang mo. Ingani na lang, baylo mo. Ikay driver, ikay pumasayro, siya'y sakay. Naplitihan ka niya, 17, unya, gipahulat ni mo siya mga 5 minutes kay nagpalit kang itlog. Sabot-sabot, ragun-unta na mga igala. Di pa man ang ginahanglan pang ipangalandakan. Kini pong mga bayot usahay kay... Unsa nalang ma... Itampo pa ninyo na sa katiling ba ng inyong pageant-pageant diha? Lipay pata.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Alas 8:56 na may galantak na sa buntag nan. Direta baga katropa sa dugang pa nga mga hiskutanan, no? Mayong buntag paliog daw ko atong akong kuan. Sana may oras ka. Commercial sa takadali siguro. Sa itong pagbalik, na yung mga report? Wala. Ang sunod ano is kadong ko ano, kang Sindania. No, kadong ka Sindania. Sige. Commercial sa takadali. Dali lang, no? Di na ito magdugay. Inalas ako'y tawagan para itong makauban sa garon mga kaigsunan. Oras ba? Ito na tayo. 4 minutos na mudangat. Ang ika-alas 9 sa buntag.
5: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
6: Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Bosh, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
2: O sige lo, ibutag ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
1: Bato gud taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang servis.

0: ayaw na pagduha-duha.
1: Basta quality garments. Sunrise Jund.
2: Bisitahan sila sa Puro Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
3: Ayong anlaw, sa among mga konsumante, diri sa Davao del Norte, malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, Ñuporelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat o mag-uban pa sa pagkusuan.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Turbo user, atong paminawon.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM,
3: nipalit dayon ko.
2: Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa Conchex. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
4: Sis the Pain. Si Dayan po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sis the Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sis the Pain lang ang mabisa.
5: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika.

0: Boss Eye.
1: Balik may gala sa tumbag para kumunuman sa tulumanong bulsa. Uras na to. Doon natin 4 minutos na. Pasado alas 9 sa buntag. Tanaw na to bagay gala kining

0: reaksyon, no, sa pipila mga igala ka mga particularmente si Sindanya, no? Tanawa. Basahon na to ng iyong reaksyon. XFM Katropa. Hello ko Gab. Sana ingon niya diha. Di naman ako kita maigala ni ako ang yung pamilya mo sanay mang EGK. Nang mahihirap at gamitin ang batas para iharas ang mga kritiko. Pero pag idinaan sa due process ang pagpapanagot sa inyo, you don't feel safe. Such an entitled brat. So mo ni magaygalay reaksyon ni Percy Sindanya, mga katropa. Muragwa man ma-street gamay na hiwi man gamay ni Gab, no? Hiwi gamay, no? Ang pagka-istorya ba? Una sa tanan, mga higala, general, no? Generic, may labot na mga higalang mga pananglitan, mga apo. Ngayon, kinalaman yun, mga higala, nga, yung pamilya mo, sa ato pa, apil na mga higala itong mga bata, no? Apil na nga mga labot, no? Kung si Smith Pizarra lang, mga higala, ang inyong ginagukod, siya lang. Nya, siyempre, inahan na, mga higala, makaingon siya nagdili siya makasalig, mga katropa, no? Sorry sa atong kapulisan, but knowing may gala nga si John Vic Rimulya, the Rimulyas, mo mga higalay, siya rabatoy ni Angkon, mga higala nga, katukang digong, no? It was an, kinibang gisabutan, concerted effort, no? Kisa may ni Angkon na to, Rimulya, mga katropa, ang inahan mga katropa maka feel good na, no, nga dili safe mga igala ang iyang mga kabataan kung apil-apilon pa sa surveillance pa dito. O sa iya na lang di ay doon nga doon na mabito siya nga ingon ang vice presidente doon sa Badunga na anak ko diri pero nga nung niadto pa sila dito sa may tuyo nila dito sa akong mga bata. So munay kaingon ka ba nung di nasa na maayo bay, no? That's ano, beyond politics. No, ato ka sa itong mga kaigsoon ng Muslim na delikado na. Pamilya naman na isgutan na mahutdanay na lang. Mga katropa. No, si Bipisara naman kayo na ilang ginutan. Niadto na siya may gala sa court. Ingon si Bipisara nga, o naanak ko diri, ba't pumunta pa yung mga pulis doon? Siyempre, yung mga bata may gala, no, ma-feel sa nila nga, murag lisod naman eh, mga kaigsoonan. So, saan naman nigid ni ang tirada sa atong nasod karon? Inipitay na yun. Bullseye! No? Sanay ko no, mang EGK, ang pamilya mo. Oh, ginamit ang batas para iharas ang mga kritiko kaysa may giharas. Ang pasabot na po na niya, mga higala, si Laila de Lima. Kuwa ba't di ba siguro ito prisuhon po, mga higala, guwagi pa matunan? Kani in the first place, mga higala, wa pa man eh. Nadabay na pa matunan ani mga kaigsuunan? No? Wala pa man. No? Kini mga igalang tirada ni Sindanya, dili na ni pagpangitag accountability. You know, on pod, kanon sa pamanta makakita may igalang positive ani mga tawhana. Ang ako ramang yung gika tingala ron, nganong humot kayo mga igala sa ilaha si Marcos. Nga dati mga igala, anino pa lang sa mga Marcos, mga igsoon, gipanumpa naman na nila. Pero nga nung karon mga igala, nga, kung dili man lang may gala musaway, maghilom lang, wa mga igalay kasikas, no? Di sa sila mo sulti about labinas flood control karon, bana ba na sila? Wala si Sara ra ilaha, eh. Sa mga pagbaha ng lunop na dito, bana ba na sila? Wala, Sara ra lagi. Ang pinaka-worst niya, mga igala, kanang utok ni Abanti. Kay si Sara pa'y dahilan, mga igala, sa pagbaha. Asa ka man ang kung anang aglase sa utok, mga katropa. Oh. Sindanya, medyo rep, medyo hiwi, gamay imuhang pamahayag, rep, no? Wako ka o yun. No? Gisapot ng mga Pilipino di haron. Ano mo daog man ang ilang grupo, no? Anong gibutaran man sa namutar mo, anak? Oh, Representative Sindania, ma'am o sir. Ayog apil-apil sa kay murag gisapot ang mga Pilipino ron, basig apilon kag pispis ang mga tao ron nga. Ila pabuot-buot pasabot murag dapat pa magpasalamat si BP kay naay nagabantay nga pulis daw sa iyaha. Oh. Mo gani. Binuang. Oh, Marites Lubido, si BP Sara lang talaga ang di nila kaya ang pabagsakin. Basta-basta. Di na sila nahiya sa taong bayan. Pinagtutulungan nila babae lang. Mm. Christopher Esguira, alangan dili pat yun mga NPE man. Oh. Yang Chen, dugaya mo balik. Uy, ni uli naman siguro siya. Uy, naarap ko dire. Arnold Tiro, good morning Dol. May buntag pod. No, Lili Pipito, may buntag. Rilly Navarro, Harry Elibeto, ang yayaman nila, napakasiba sa pera. Anak yun ba? Tinungod yun na. Totoo talaga yan. Romeo Alpuerto, hoy mga BBM, padayon mo, buta o mga mata. Sana magbagong buhay tayong lahat. Galit na ang Diyos an atin sa atin, buksan mo ang puso mo at isip mo. Di na mo sugot sila mga igala kay si BBM na mailang Ginoo. kung sa 2028 siya mahimong president, medyo magbaguod gyud siya sa problema nga iyang masalo. Labi na sa financial correct. Mangluspad ning Pilipinas mga igala, human ani nga term kay ang utang lang natudaan karon hapit na 20 trillion. Nya imagine pagka mahal mga higala ang balilo sa dollar, mas muluya atong peso. Pag mubayad tag utang, mas mudako mga higala tong utang ano man. Kinahanglan man mga higala og dollar ang ibayad. Kay dollar man imong nautang, dollar sa ibayad. Nya aron makabaton kag dollar, mamaylo ka. Sa o man nimo, akatong gamiton ni mamang kwarta para makakuha kag dollar. Ya, ang usa ka dollar ka ginahanglan magkabay galak 62 ka buok piso. So, dati mga igala 50 raon ta to. 55 karon manginahanglan nakag 62 ka buok. So, may nanay variance may galang 12. O city baka kung nag 55 man sa una god, 55, 58, 59. Pag panahon gid ni BBM ni 59, ni 60 may galang nagtuo kog makanaog pa karon ni 62 sa may. Wa na ni? No? Lisod na ni kayo. Tanaw ninyo, mabalik pa na mga igalag 60, 59, murag dili na. At doon na gina, malansang na nasa sinta, paingon na nag 65. Paita na mga igala. Wa na gina itong piso, looy na kayo, mga kaigsuunan. Oh. Ang musunod ani nga presidente, magbaguod yun. Tinuod lang, mga igalas, kadaghang utang, naapay mga imbestigahanan, o diha na nato ni mga igala makita, mga kaigsuunan, ang unsa gyud kadako di ay na kaw-kaw sa ilang panahon kay karon nagkamulo man sila tabon, no, ang tabunan gyud na may kalamo nang as much as possible si BBM mo anak si BBM nga nagkaganito kasi yung tubig dumaan sa kabila, no, nilipot ko ng tubig may kalawa, hindi dumaan dito sa dam, dumaan doon sa kabila. Okay po ng tubigan, no, okay. Kaya bawasan siya may galang masugo na nanay mga buot ang mga tubig ron. No, kay di na mo agis dam, dumaan sa kabila, gumawa ng sariling daan. May ngunin ni BBM, mga kaigsuunan. No? Now, luyo pa man ni Ana, may galas, kalapad na sa pagbaha. Ang pasangilan, matul pa ni BBM, di ba, sa interview mga igsuon, meron tayong national master plan, pero hindi ginawa ng nakaraang administrasyon. Oh, nakaraan na po. Ngayon pa lang natin gagawin. 2026 na. Apit na mahuman imong term. Karon pa ni mo buhaton. Unsa day gibuhat ni mo atong kuan? 22, 23, 24. Unsa day gibuhat niyo spundo ato? Oh. Di ba? Oh, munang ilaha karon may kamulog yung tabon kay para di ba ibaw anog unsa gid kadako may galang nawa. Ang mupuli ani, luoy kayo. No? Luspad ng luspad man ni Pilipinas may galang. Ha? Ang luspad yun ng Pilipinas pa, buslot bulsa ni. Kita ang magbaguod ani mga igala makaluloy. Nagsalita na pod ang tagapagtanggol ni Mr. President na may pasabog sila sa hearing nga ron. Oo, naa sila'y pasabog bitoron. Ingon po to si Ortega. Naa sila'y pasabog ron mga igala. Ambot, gitsa na ilang pasabog. No, tanaw na to na. Katangan nato na unya mga higala. Anyway, Dalay Gunrod, maing buntag. Katropang Arnel, si Sir Arnel ni senior citizen na po di ay atong dollar. Oh, sa sinta naman. Oh. Kanugayan na may gala, mag-centenary na ng dollar na to, mahimo na ng 100. Dol, walay proofs pag si VP Sara ang presidente sa 2028. Kikuhaon, tanan ni VP ang ari-arian ni Bangag o mga kongrestanan, Dol, di ba? Dol, di pa puni nga na kasayon. No? Di ba yan nga na kasayon? O, mga katropa. Kuna-una, panahon ni Marcos sa ilang amahan. Gisugdan after mga igala pagpuli yun ni Kore. Namugna ang PCGG ba to? No? Good governance nga naggukod mga igala sa mga ill-gotten wealth. No? Hantod karon apay ginugdan ay. Naabswelto na lang tong uban mga igala, wala. Di na magukod, wala naman. Hantod karon na apay ginugdan ay mga igala mga quote and quote ill-gotten wealth. Samot na ning karon. Si Bata, dito naman po yung Amerika. Wala wagi lang, wala lagi tayo matitian eh. Unya, wala ba'y kawatan sa gobyerno may galas Pilipinas nga nadugta yung prisuhan? No? Wala yun ba? Mungin na akong kulbaan ba'y? Kaning tanan mga igsoon, mahugrag yun ni Quits. No? Wala man yun mga igalay, kawatan mga igala o kining kurakot sa gobyerno nga at to na yun, namatay sa prisuhan, manaba? Wala ko eh. Bullseye! Kaya iniglayas ba eh? No? Masimu at to na po di Hawaii. Mubalik na din mga igalag ka ng hapit na mamatay. Diba? May mga nga na. Amahan din, sabi gibuhat at to, diba? Sa kaso, mga igala ni Mang Lapos versus sa tutawahan at to, mga igsoon. Nga gusto mo balik mga igala si Marcos diri, di kin mo sugot si kuan. Di kin mo sugot si kinsa ni? Kore. Kay kanu mo balik man ka diri nga. Ka, bantay ka ning gibuhat imo sa Pilipinas, nga karon mo balik na ka diri kay diri ka magpakamatay. Oh god, no? Oh basig mahitabo na sad na mga kaigsoonan, no? Pila ra may pagsibat pag abot 2028 nga murag ipit ta sibat. Ikuyog na si Auntie Claire daan. Kasi himulbula na sa mga Pilipino na. Suko na ba mga Pilipino? Alas 9.17 na may galantag na sa Dubag, Banagubanuban. Nan? Arita mga igala sa dugang panatong katikaran, mga katropa. Watching from Sabah, no? Si Hadjili. Hadjili, maing buntag. Good morning, dia. No? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maing buntag sa inyo, dia. So, may Sabah, Malaysia. Apakabar? May buntag rin nyo diha. Dirita sa pangutana mga higala, no? Kung tama ba, mga katarunganon ba, mga higala, ang pag luyong na ay impeachment, naapoy criminal case. Well, apparently, mga higala, no? Gigamit nila ang balaod, mga kaigsuunan. Pero, ang sulti mang goodbye, no? Sa jurisprudence, no? Mga katropa, nga kining usa ka impeachable official labi na mga igalag dag atubang ning impeachment mga katropa, no, pwede nimo siya gukuron pero humana unta iyang term, no, matod diri mga igala sa ko ano kining ombudsman versus court of appeals and Mujica, no, nga kaso mga kaigsuunan, no. Ang role mga igsoon is that an impeachable officer cannot be criminally prosecuted for the same offense, no, which constitute grounds for impeachment, presupposes his continuance in office. Hence, the moment he is no longer in office because of his removal, resignation or permanent disability, there can be no bar to his criminal prosecution in the courts. Mga kaigsuunan. Karon, ang naitabuan ng kang Sara, kabi Pisara, mga katropa, no? Kantong threat, gigamit sa to, mga igalas impeachment, di ba? Mabito tong, na atong expert nila nga nag-training og 2 weeks. Ito, kisa to? Oh, katong expert nila ba? Digital forensic, de. Digital forensic. Naa si Lutok. No? Si Lutok. Nga nahimo na mga igalang NBI director sa Region 8. Oh, ang galing, ha? Palakpakan na to, no? Nindot og price, may igalang. Nindot og price. No? Si Attorney Lutok ba to? Si Attorney Lutok? Maglutok na sa bito yung mata, no? Mag-anaro. Hmm. Si, kinsa pa? Si NBI director. Si Matibag. Oh. Karon mga igala, no? Paspas kaayo. Gikasuhan nila dayon. Mga katropa after that gikasuhan nila si BP Sara and then ang habig sa BP nag pasaka og motion to quash, no? Kay nga naman mga kaigsuonan naaman good paning impeachment og katong ground mga igala, the same offense quote and quote ngailang gigamit, no, sa criminal case, the same offense nga basihan may gala sa katong culpable violation kuno nga ilang giingon. Mao ganing nangabot sila impeachment na ato sila sila Lutok. Oh. O katong eksperto mga igala nga duha ra ka semana ang training. Ngayon nangabot sila kay ang giskutan kadto laging grave threat mga katropa. Article 4 man siguro na nila, no, sa impeachment. Karon ang sulti mga igala sa jurisprudence, gawas kong wala na siya sa office, no? Removal in the office, mga igala, or due to in a disability, or kini mga igalang wala na, nahuman na ang term, mga katropa, di balik ko na itong basa, ha? No? Hence, the moment, no, he is no longer in office of his removal, resignation or permanent disability, wala na ibabag. No, there can be no bar to his criminal prosecution in the courts. So kani karon mga igala, ang gihimo nila is ilang gipaniguro. Na-file naman nila mga katropa for ano gitawag ani optics, political optics ba? Optics para makita. Pero mga igala, I don't know kung ang ilang target ba is ba ang tao ba mga igala, masuko kasara or muhawa mo withdraw kasara mga igala ang iyang suporta, pero sa tanaw na ko, maigala, daghang maluoy eh. Daghang maluoy mga katropa, no? Daghang noon og imbis nga malipay, no? Musimpatize na hinoon. Mga kabalo ka ni Pilipino. Kini Pilipino, mga igala, dali ra maluoy sa daog-daogo ni mo ang itoy. Tinuod na, mga igala, daog-daogo ni mo ang tiguwang. Daog-daogo ni mo ang babay. Mauna, kanang tulog kabutang mga igala, ipakita na sa social media. Di ba matinga ka mga igala nga, sad na kayo ang mga reaksyon. Nalira mo sympathize ang Pilipino, ana. I don't know, siguro, di lang siguro Pilipino, but the rest of humanity. Pag daog-daogo ni mo ang bata, ang itoy, ang lulo, o ang babay mga igala. Mauna, mo imong daog-daogon. Mo sympathize ang tao, ana. Bullseye! Bullseye! Now, bisag unsa pa mga igala ilang explanation mingon sila nga nasa balaod, nasa batas naman yan da. Ay ko ina mas bright pa ta ni Judge Ramos ba to kaysa tong Huwis de Cuchillo mga igala. Ay ko ina mas bright pa ta to. Bright to kay Huwis to. Mga igala dita ka questions credibility at to but no, makaingon yun ta mga igala para unsa di ay ni. O para nako as a radio commentator moingon ko optics ni. No? Political optics ni mga igala. Kung sabi ni Saya pa, ipit. Giipit mga igala si Sara. Political optics ni para mapakita niya, weak na inyong Sara, o oh, wala na, weak na. Ang Sara ninyo, o oh, daghang sala. Oh. Tanawa ang comment, mga igala. Nagtanaw ko sa GMA last time, no, mga katropa. No? Nagtanaw ko sa, unsan eh, yung mga comment, mga igala. No? Kuya man po kayo comment ang mga loyalista. No? I don't know kung tinuod ba to sila nga tao or whatever mga igala. Basta kuya po comment oy. No? Mamatay ka na sana, 'di ba? Manlaban sana, 'di ba? Barilin niyo na yan, 'di ba? Nagani nga na ang comment mga katropa, inday lustay, mabulok ka na sa bilangguan, no? Those are the comments I remember mga kaigsunan. So, kamo mga loyalista, musaway mo maigala sa mga DDS. No nga, si, mga DDS ko no, grabe makakomment ni BBM, utro man saan mo? Di ba? No? Utro man po na yung mga Alipores, Anticler. Diba? Ang comment nila kang Sara Anto Maigala, manlaban sana, barilin nyo na yan. No? Mabulok na sa bilangguan si Inday Lustay. No? I-appeal pa doon itong mga DDS ng mga kuan, tanan, mga kaigsuunan. So, tanawara good eh. No, these are optics only mga kaigsuunan. Ngano man, di man gyapon ni makaproceed. Gining kasuhan ni mga katropa pending man eh. Bay. So man ini apa impeachment oh? Ay ko ina magdungan eh. Grabe, bawbaw ko na ginato pagayo magbendalo na ginta pagayo ani. No, kuyo des si Erwin Tulpo ani. Kaya ang iya na may galang mantra mo'y masunod. Yan, sometimes we have to bend the law.
1: Sometimes you have to bend the law.
0: Baugaw niya, ipitik siya mong naong. No? Klaro man mga ikala, ang jurisprudence nagka na yun, mga kaigsunan, nga paghuhat, kay nakaroon na apay babag. Na apay babag sa iyang criminal case. Naman, si impeachment, unya the same offense inyong gigamit mga ikala, no? Di man, pwede po nga isa kataw, kaduhan na ito silutan sa usa kasala. Pwede di ay na. Otherwise, may gala, inipit-ipit na gini ato. So, nauyon bas balaod, mga katropa? Maybe. But, ang purpose ani, para bas balaod, justice by end ani, dili, para nako, para ninyo, oh, bahala mo diya. Pero kanipagdakop kang Sara, justisya ba ilang ipangita na rin dapita? Dili. This is political optics. Dili ni fiber optics, political optics ni. No? Kisaos politika ni bay. Tinuod lang mga kaigsunan. Alas 9:26 nang tag na magaygala sa atong pagbanag-banuman. Pangwarta raguro to dili kay piansa magito. 120 good kada count. 120 magaygala kang BBM, 120 isa ka count para kang Lisa. Isa ka count para kang kining sani? Martin, sa pamahayag nga, may kinontrata sa to, may sinabihan na ako, pag pinatay ako, patayin mo sila. BBM, Lisa Marcos, Martin Romualdez. Mora to nga statement, mga katropa. Pero kung imong tanawon ang context ba, kabalo naman mo sinagan, ani, no? Bisad dili abogado, katong naalay mga nasabtan sa balaod, kabalo na ka sa usaon ni pagsabot. Gumikan kay dili man lang katong statement alone mga higala mo i-subton nga to. Subton man to for the whole context bay. No, kung active threat ba gito? O conditional threat to mga higala. Anyway, di magmatter kay threat na. Kanabot sila kay bao na NBI. Totoo kasi NBI. NBI dagan pa mo angay kasuhan oy. Ay. Na mga ato mga nangilad mga scammer og Bitcoin. Kato mo unahan ninyo gukod. Gukod ana, ana magiuna ninyo ng grave threat. Kamalo ka sa una sa kuan, balita mga igala, no? Di nagud na mo na kayo po nito ng balita mga igsuon kay gamay, no? Sa una mga igsuon, gitawag na sa pulis og petty crimes, no? Maghawit kag sundang unya mo yung kagpatyon ta ka grave threat na bugat kay inabay. Naagog kay armas. Kuwas istorya lang, no? Pero sa una sa no kapa, no. Sa una sa wa pa ning computer na uso sa kining police station mga katropa, ang blatter book pang unlanan sa DO nga kuyaw-kuyawan tamay gala kay inig malimungawan ang DO mo hawid sa iyang gitakin nga pistola. Hinahinayon ta namo pukaw ang DO kay sir taga kuan ko sir media ko sir pwede mang hulam sa kuan sir kanang blatter box sir ayaw unlani sir. Tulog man na sila sa kuan kanang long bench matulog man ang police in town bay. Tulog dito. Siyempre, kadlaon na. Kadlaon, masabi mga bot. Dungan mi dito mga tagala istasyon, mag-abot mi dito mga igala, reporter pa ko. Alas 3 kadlaw na mi dito. Ya paunahan na man. Yang katong among istasyon kay syempre kay kuan ko to, first pass and right ko tirada ato. So, abot dito makauna ko, tulog pa man gyud si sir, naglaway pa. Inay-inay mo gana, sir. Sir, mahulam ko sa blatter box, sir. Isa maga? Media ko, sir. Media. Sa media? Media, sir. Taga kuan ko, sir. Taga bumbo ko, sir. Hatag na yun. Ukay din ka dito, ukay. Patala na mo. Man, gagmay man. No? Grave threat, no? Anapin lang grave threat, petty crimes na. Tanawon dito, may gala. Di naman ako haon kayo, balik-balik mo na. O tanawa ka rin, pang national na, may gala ang grave threat, ha? Nga naman, ang vice president mag-uwi gaingon. Pero kita din, kamo di, aga-comment mo, may gala, nga makita ko lang na sa BBM, budalan yun ako na dos por dos. Na-appel din mo sa grave threat, wala man. Nga naman, di man mo politiko. So, kani mga gala, sa lakton yung pag-astorya, politika rin. This is just optics, bay. Optics, rin. Kabalo man sila nga wani paingnan kasuha. No, kabasa ba di may galap? Si Pua, Michael Pua, may gala, abogado sa... Kabalo na sila sa lagan na mahitabo aning kasuha, ni. Do you think, mga gala, mapriso Sara, ni? No? Yung ilang tirada nga, tanggalo nila sa posisyon, unya, kasuhan pag yun nilag kasong kriminal. O, ilan nang andam na daan ba? No? Anak man na, kay... di man na musaler dito ng kuan sa impeachment court tong katong ilahang kaso mga igala nga grave threat. So dito to nila mga igala sa criminal case gi hulog. Pero pending to mga igala, sunod na to. So kung mahumana ni mga igala ng impeachment, awa na to'y bisa kay og dili mga igala makonbikto si BP Sara, awa na to'y post mga kaigsuunan. Lain na pun nga tirada ang gamito nila. Ambot kag unsa pa no nga 2027 naman sunod tuig bay. No? Ako pa nila maningkamot na sila manigala sa ilang mga distrito. Kay murag ang mga tao nag-anam na baya gyog. Ambot lang kumuda og gyapon na mga igala, di na nato na problema. Problema na mga kaigsoonan sa for example taga Batangas, daog gyapon si Luistro, di na wala tay labot diha. Kay ila man ang distrito, man tay labot diri. Oh, wa mo puy labot diha. Taga-asa mo, Cebu mo. Alahi man sa inyong kamadas politika diha. Anyway, no? Kanya-kanya ta may opinion mga abogado gani, lain-lain og opinion ani. No, kini mga igalang tama ba ang pagpasakag kasong kriminal kang BP Sara? Even lawyers, they disagree with each other mga igala ni ini. So, kung sila dunay katungod mga igala nga magbaton og kaugalingong opinion, I think kita po mga Pilipino na asa doy. Og ako'y pasturyahon ni mga igala, not as a dili as abogado, kay di man ta abogado. As yanong lungsuranon, mga igala, as dili senior citizen, no? Concerned citizen lang, no? As a citizen, mga igala, sa Pilipinas, moingon, jog ko. Wali, dili ni maayo. Dili ni tama. Pagpang-ipit ni. Di pa man yun matagbaw. Na may impeachment. Ngano na pa man na. Para na ko, mga kaigsuunan. I don't know kung unsa po na para sa inyo. Lahi sa ning butangan ni para sa mga abogado, mga katropa. But rest assured, may gala, kini sigurado ko ani, nga even lawyers, may gala, they disagree with each other. Niining butanga, mga kaigsuunan. Nay mo ingon nga tama ni. Nay mo ingon nga, matay nga nga naman. No? Nga nga di ba sila kahuat? Oh, even lawyers, they disagree, mga gala, niining butanga. So, bisan kita may show on dire, kamo nga naminaw ron aw naagi mga ingana may gala nga point nga di pagka kuan. Basta dunay mga igala balaod, no? Naapoy rason, no, ang mga nagpasakag kaso labi ila mga igala sa ila sa NBI, pero dunay apoy rason mga igala, of course, no? Ang kini mga igalang defense o ang counsel mga igala ni Vice President Sara Duterte. Umikan mga katropa kay kundiin, aduna mga higala ay katungod, aduna ay remedyo, aduna ay remedy mga kaigsuunan. Bullseye. Jimmy Cataluna, ang bribery sir, iatras na po nila kay ipatawag si Lisa. O, mo ganito ingon ni Chua, na iatras na kuno nila mga higala ang i-drop na daw nila ang bribery. Dapat dili to i-drop, dako itong kaso. Ang dapat nila i-drop mga higala kani, No, kaya wak ni nada ning kasuhan ni. Ihulga ba des BBM ato. No? No? Klaro man to bisag kita mo sabot o yano mo sabot ato mga igala. Makaingon man kag katong hulga ato, mahimo lang tong epektibo kung unahon ninyo patay. Pero kay di man dyan mo ka hilabot ana. O di wala to'y labot tong hulga ato. Bullseye. Kanang bribery mo yung nindot mga igala isgutan. Kung tanaw na to, kung sige kamatuuran ana. Kung tinuod ba yun nang nais sinuhulay mga igala nga nahitabo o niya ang vice presidente ang manuhol? Oh? Siya na nooy manuhol mga igala nga vice presidente ra siya? Na ay presidente mga igala nga mo'y daghag kwarta? Ambot sa lagaw. Oh, alas 9.35 na may galandag na sa tubag managubanuban. Dirita sa dugang pa na to, mga katikaran, mga katropa. Karon ko nung adlawa, no, ang tirada, mga kaigsuunan sa kinibagay galang prosecution, kay doon na napod ko no sila'y pasabog ron. Ibabutuhon na, no? Matali na, makautot diya may gala sa impeachment karon. Doon na napad ko na sila ipasabog karon. But before that, mga katropa, di ba, as observed, mga igala, dili lang sa mga DDS, no, kung dili, bisan sa mga tao, mga igala nga, neutral, as observed nila, medyo shaky, mga igala, ang sa prosecution. Pero pag ang sa prosecution imong pangutan-on, mga igala, muingon yun sila, kalig-on sa among gipabarog nga argumento. Oh. Kaligon sa amo ang ebidensya. No, bahala nagway notaryo. No? Kaligon sa amo ang pag-cross-examine. No? Napabarog na mo ang angay na mong daog may pirmi. Kung sila may paistoryahon, mga igala. Pero kung ngayon ka og independent observer ka, makaingon ka, kung sa man sa prosecution ng mga abogado nga, magsigi magkabadlungan, mga igala, sa presiding officer. Diba? Magsigkabadlong ba? Na ato si Kuan, attorney Kuan Ligutan. Magsigpo sa Facebook, no? Naasad mga igala kisa pa to isa. Abot itong tulosa mga igala. Iyarang gi insulto ang iyang fellow lawyer mga igala by saying or the remark abogadong walang alam. Daghag na offend. Even mga igala unta walay labot wala nagapil-apil ba wala nagpakialam diya sa impeachment, no, kanang gikapoy naghunahuna ana kay maka-stress ba na. Nakaingon siya nga, di siya na maayo eh. No? To mention or to say that nga statement mga igala, no? Batok sa imong fellow lawyers o fellow lawyer, ang abogadong walang alam, it's a contradiction mga igala ba ya? Abogado tapos walang alam. No? Di pwede na. Sa extensive training sa lawyer, wala siyang alam. No? And then, dali ra kayo makabawi mga igala, mangayog pa sa ilo. Pero that damage has been done. Pero bilib lang bugang attorney Michael Pua ba, no? Kay nagsugat sila nga to sa hallway mga igala, gipasaylo mga yapon attorney Michael Pua. Pero pag abot kang attorney Sheila Season mga igala, sipat pa imo pa sipat nga taman gyud mga igala sa. Ana gyud kayo. Pinawingig gyud kayo mga igala pagka. No? So, iyan na siya. Now, matod pa mga igala, gumikan kay ni ani na magsaway nga wa man ingon mo smoking gun. Oh, wa man lagi. Ingon mga igala ang prosecution. Di ay. Unsa is smoking gun? Kanyo na gani among ipabuto? Atangi kanong Lunes na pa may ipabuto na pod. Hmm. Ipabuto ninyo. Ang pabuto mo matag tiki. Ay. Sige daw ka, batong mabinaw ning ilang ingon nga kanyo na daw gani ilang gipabuto? Siya ro di pa daw mukadungog. Kay mga DDS kuno na ikaw galingong kalibutan. Na ako na ikaw galingong kalibutan ng mga DDS. Sige na, paminahon tani. XFM
2: Katropa. Anyon na nga yung nakita ng taong bayan eh. Ano pa yung smoking gun ang sinasabi nila?
0: Oh, I think yung
2: mga DDS supporters, we don't expect anything from them as far as appreciating the evidence and the testimony of the witnesses. But this is about pagpapahiwatig po ng katotohanan sa taong bayan. Kasi sa nakikita po natin na trajectory na pinag-uusapan ng mga supporters, talaga may echo chamber sila. Meron silang parallel reality at sila-sila lang po yung nag-uusap at sila-sila lang po yung nagkakaintindihan. Pero ang larger Filipino society, no, ay alam na meron talagang compelling na evidence baga ang naipakita at sufficient reason na naipakita ng prosecution panel.
0: Pero amot lang, amot lang, kung kinsa ni mga tawhana, no, kay ang ingon mangod ni Adyong, kamudang mga DDS na mo'y parallel reality. Kumbaga na mo'y sariling mundo. Kumbaga, kumauni ang kalibutan, na mo'y own understanding of your own reality, and then patuohon ninyo yung kagalingon nga, okay, good kayo. Mauna'y tawag niya sa inyo, ha, o sa mga DDS, mga igala, or namo kay mga tao nga dili DDS, sara supporter lang sila. No, sa may tawag na to, ano, no? Na may mga tao nga dili DDS, dili po sara supporter, pero ang iyalag yung pabor karon, mga igala, is dili siya Marcos, no? So naasya diri karon, mga igala, sa kining nasa side, mga igala, sa vice president, no? Naapoy kakamping, lahi po to sila, lahi man to nga grupo to, so dito mahilabot ato, no? Now, matod pa ni Adyong, mga kaigsuunan, nga unsay walay merit ni among kuan nga smoking gun, nga kanyo namang gani ni among gipabuto, no? Kanyo namang gani kuno gipabuto, mga igala. Gumikan sa kalig-on sa ebidensya. Ang problema lang kuno ninyo, mga DDS, gumikan kay di ko na mo kaibawang mo appreciate. Kay naamoy kaugalingon kuno nga kalibutan. Pero tanaw lagi ko sa mga kuan, kanang mga pag mo istorya mo, no, mo comment mo or naamoy post about evidence, sa 25,000 nga reaction, tao manggit siguro na ba? No? Tao manggit siguro na. No? If ibase lang nato diha. Sa 25,000 nga reaction, bay, mga 23,000 ang nagkakatawa. Kisa ka nang kakatawa, no? Ako din sa kumuto, oh my gala, og ingana kadaghan ang troll, og namang galing troll, mga igala, si Sarah, ingana kadaghan. Ato ko sa pananglitan, mga igala, basa ko article from GMA na sa Facebook, mga igala. Kita na ko dito, kung naay 20,000 reaction, mga 18,000 na nabay, haha. Pakapinan pa nimo, mga igala, ang 1,000 ana, angry. Ang 500 ana, mga igala, buta na to, heart. Naay heart ang naghihapon, mga igala, mga 500 lang, mga kaigsuunan. Nag-react ba sa social media, no? Muadto sa kag News 5, no? Basa kog News 5, mga igala, sa ilang mga kuan regarding evidence or regarding impeachment, mga kaigsuunan. Mura gyapon istorya, ha. Mura gyapon nga ratio, no? Makaingon ta mga 90% bay nagkatawa. Labi na kung kini mga igalang mga naong na nila ridon, no? Kinapili siya, kini dagway ani mga igala ni Zia Alunto Adyong. Sa man itohana ni Megala, no? Kanira taga Mindanao, mga igsuon nga mga kaigsuon na nato diha, mga aki. Sa mamabutar pa mo kani sa eleksyon. Mabutar pa mo kani sa eleksyon si Alunto Adyong. Alas 9:43 na. Kana ako pangutana ra na ako. Pangutana na ako. Kay ingon man si Adyong God nga. Ang mga DDS kuno na ay parallel reality. No? Dili kuno mga igala ka appreciate sa ebidensya nga ligo na kuno kayong ebidensya, bay. No, sa impeachment, mga kaigsuunan. Ang problema kay di lang kuno ninyo ma-appreciate sa mga DDS, pero mangutana lang ko. Kay sige man ko basa-basa mga article, may galas balita na. Pag-addo na ko, may galag GMA, News 5, News Watch, bilyonaryo, uman pa di may galang ang mga channel. Murag, 90% yun ang nagkatawa. So, unsa na siya? No? Unsa na siya nga tirada? Unsa na sila mga naagya po yung sariling mundo na? Oh, sunod, nga pangutana na ko. Kaya grabe magud ko no ang napabarog sa prosecution. Master yun ko no kayo. Okay daw. Sige. Mga bugado ko na mga di kampanilya man ka na. Bullseye. No? Ang tirada sa mga loyalista, pang tanaw ni mo ang comment nila, mga igala. bright daw kayo si Tolosa, no? Amoy baby powder ko, no? Nga, matalino na, guwapo pa. No, kung ilang mga tirada, mga ikala, mabigatla po din yung mga loyalista niya. So, kanabang badlungon sa presiding officer, no? Kanang inon sa presiding officer nga, wala ko kasabot sa point ni mo do. Oh. Kana, kanang nga na, adyong, unsa na siya? Apil gyapon na sa kalig-on sa ebidensya. Kanang nga na, kanang imong ibutang ang imong fellow lawyer, abogado, nasa defense, ibutang ni mo as the hostile witness. Karon imong i-cross-examine. Unya ikaw karon ang mawa. Unya ang imo pang witness mo imo ingon nga tanawa dia sa page number na dia tuda. Nato da pitya para mahuman na taan eh. Story. Oh. Sa man siya, kuan gyapon na kanang parte gyapon na sa inyong ginaingon nga kanyon. Parte gyapon na sa ingon ninyo nga kusog kayo nga ebidensya sa kuan adyong. Ha? Aki? Parte gyapon na sa kusog nga kuan kanyon sa prosecution. Oh, kanang mga saba na si Escudero kay kitong abogado nga si pang lipstick mga igala. Pinawa. Katong mo ano? Eh na may gala una gingnan nga. Ay lagi gabita ng word nga scam kay di man iya sa witness imo man ang term. Sorry. Balik na bud, no? Hantun may gala nga. Magsigig po sa Facebook, hantun na kayo na ang presiding officer nga. Sige na kong paniid ninyo ba? Oh. Sige na kong paniid ninyo. Oh. Yang, ang daghan yun, 200 pikas, nasa defense, appeal gaya po na siya, defense sa prosecution. Appeal gaya po na sa kanindot sa prosecution, adyong? Ha? Mamiyatay aki, binuang.
3: Ayaw! Binuang!
0: Binuang ng istorya ha, aki. Maohon? Apil gaya po na. Kanang inunin mo imong fellow lawyer nga abogadong walang alam. Unya, i-kuan ka, i-admonish ka sa court. Apil gaya po na siya. Aki, okay gaya po na siya. Kanang likon gaya po na nga, kuan na to, ebidensya gaya po. Okay gaya po na siya. Kanang magsigig kabadlungan nga. Ayaw lagi sa gina kay kuana anang conclusion of fact and law. Sorry. Please reform your question. Pag reform mo lang gihapon. Usa naman itawon. Kaya mga DDS man kuno na sariling mundo na sariling mundo. Oh. Nga di kuno ka-appreciate sa ebidensya. Sa kanindot mga igala sa argumento o sa kaligoon sa argumento gipabaro kuno sa prosecution. Mao ba? Sige, padayon daw. Last part naman na, siguro.
2: Para sabihin na meron talagang pagtaksil sa tiwala ng taong bayan dahil hindi ma-explain ang pondo ng taong bayan. At ang pananagutan na yon ay nandun kay Vice Presidente Sara Duterte.
0: Muna na siya, and kabalo ka unsay, kabalo ka unsay challenge ani mga higala. Mutuo ko nga kanyon ni si VP Sara, mga higala. Again and again, di na necessary nga mo adto siya diha. Nga naman ha, para sa kuha mga igso, para sa kuha niya. Bisan pa magaygalag ibutang nimo siya diha. No. What do you expect? Ano ang gustong mapiga ng prosecution diyan? Nga mo ingon mga igala si VP Sara og self-incriminating statements? That will never happen. No, regardless may galag tinuod di udili tanan. No. Tuyoon lang yun atos vice presidente para mudeklara o mubuhi lang siya may galag dito mga self-incriminating statements para maiduot niya iyang kaugalingon. So, ato siyang tanggalon sa picture, ano man. Well represented na siya through the council. Na pinaagi sa iyang mga abogado. So ato na siyang ipadaplin sa picture mga galag. Kamalo Sino ka at kinsay nindot i-challenge na to, mga higala? Si Luistro, kini si Ajong. Jong! Kaya iarang-agi ni mo, Jong. Sila chika mo ay patindugan ninyo diha. Kaya inyong giingon niya kawat, no? Ang giingon ninyo nga korupsyon, irregularidad, ang giingon ninyo nga nga nga gisulti ni Ortonio o ni Acosta, isa ra ka pangalan ang gina-name drop nila. Si La Chica. So the challenge is, bring La Chica. Ano naman ninyo kwaon? Kaya gusto na mo magdali. Ano naman ang rason? No, sige ingon ni Luistro nga, di consider ka, dili na. Kaya para madali na. Binuang na. Katlaro atong mo'y ginasulti mga igala ni Ortonio o ni Jean Acosta, bring La Chica into the witness podium or stand. Sige, sila chika yung pangutan-an ninyo para magkaalaman tayo dito. Because La Chica could either make or break. Tanaw na ko, may gala. Kaya nga naman, sige, na-mention eh. Ngayon, Ortonio, asang kwarta? Ito ang La Chica. Oh. Kasi ikabawaan eh, sila chika. Oh, Gina Acosta, katong kwarta yung mong gi-withdraw kasi may gadana, sila chika. Ano di man tawagon sila chika, nga sila chika may gina-mention anin duha nga tong katong ubang mga opisyal mo ay gipang kalayo na atos tinuod. Di ay gadas, kwarta tong gadas, kwarta may atong pangutan noon, nganong di man mo mangutan na lagi be. Kana kung karong adlaw mga igala, mutan ako ko sila chika mga igala mo ipalingkuro nila pero lain na pod nga witness. Tagakuha na pod. Ah, wala. Kahasol, anak. Hago-hago, ras kinabuhi sa mga Pilipino. Kung sila chika, karong nga naman, sila chika mo'y makasettle ni ini mga igala. Oh sige, gusto gin mo mahibaw. Oh ako, expert man ko sa security. Oh sige, gusto gin mo mahibaw. Asan ako ni Gipaingon? Mauni, mauni, mauni, mauni. O di matuman ang pagbuot ni mga tabaghak, mga igala nga mga, kwan. Gibulgar na ninyo ang confidential nga impormasyon sa gobyerno. May ilang gusto mo ito mo. It's either it could make or break the vice president, mga higala. No? Kung sila chika mo ipatawag mga kaigsuunan, no? Kung tinuod na yung agikawat, maigo si Bibi Sara. Pero kung tinuod na yung pasangil ang mga higala ni mga tawhanan ni, sila sad ang maigo mo ng kung ilang ipatawag sila chika, murag nanay mamutos ang kalakiha. Diba? Usay gipangita dai nila mga higala. Abi nimo sa impeachment kining bulak-bulak na lang pati ning ilang iyong grave threat mga higala bulak-bulak na lang na no ang ilang pinaka main nga gigukod diri mga higala kaning 125 million nga gigastog 11 days. Mo ni, di ba? Amo lang gipangita gyud 125 million nga gigastog 11 days so on and so forth. It's all about money. Mga kaigsunan, kaya ano man, wa matarong ugwan, gigastos, hindi maayo mga igsoon, and therefore ilang gikonstro nga dunay nahitabo mga igala nga pagpangawkaw, and constituted mga igala, betrayal of public trust, culpable violation against the constitution. Okay, diba kwarta man itong gisgutan dari, maugane nga gipatawag si Land Bank. Oh, sige, kwarta, gipatawag si Land Bank. Na natarong ba og liquidate ang kwarta gipatawag si Wamil si kasa patong babae may galang chabihon no taga kuwa gipatawag to oh katong sa Landbag katong dating manager no si Violeta kisa to may galang kuha na to kurdapiaha to no gipatawag na po may galang si Wamil no katong abogado kasi na-establish nila ato ang na-establish ni Wamil mga higala nga pwede ang Elias. No? Ang na-establish ni Wamil mga igsoon, abini mo, on the part of the defense mga kaigsoonan, no? Nga pwede di ay magasto mga higala ang katong 125 million in 11 days. Di, wala siya problema, pwede. Pwede siya. Tagdi mo gani ko. Kung asa mga higala mo ingon nga ang kuan nga ligon ilang ebidensya, no? Katong ingon nila nga sa sundalo, no katong duha. Nga ang YLS kuno mga higala wa jud kuno kadawat og pondo mga igsoon gikan sa Vice President, pero na ay certificate mga kaigsuunan. Kabalo ka siya napamatudan dito. Napamatudan dito nga katong YLS nahitabo pag tinudanay. Pero ang pagkawala kadawat og pondo ba igala sa sundalo, so sa military, it does not necessarily conclude mga igala nga kikawat. Ganong hatagan mamugo mo ilabot? Di ba? Dili siya automatic. Automatic man po mga utok, mga egalan lang ridon. Tama yun, no? Dili daw smoking gun. Kay kanyon. Tama po, ang ilong mura nag kanyon, may egalan ka dako. Is ako, may sig tanaw-tanaw mga egalan. Sabay na pa matud-an tuod. No? Nga, naay mga imputations. Naay mga possibility, mga egala. No? Naay mga posible, no? Posible. Pero wala siya directly nag-prove, may egala. Wala may gihatag ang Office of the Vice President dito sa kuan, sundalo. Pero naay certificate. So, pwede ba tamo jump into conclusion, may egala mo yun ta? Therefore, gikawat yun nila ni. Ha? Pag sure ba? Oh. Problemado sila sa pangan, may gala ni. Kisa pa tong, si pangit itong naik, kung ano pangan, gab ka tong pati mga pangan sa, anang kuan sa babae ng apil si. Pitiganin, sukuan nila ato, kay ano, ng apil man yung mga bilat diri. Sige sa to, ito, ang apelido ato, bilat bitaw. Suko sila ato, mga gala, purya kuan lang. No? Ano nang apil man na ni maho na po ng bisong niya? Si Piatos, Rinan Piatos, Mirigris Piatos. Pamatay ilang dako kay tanawag na nagsige pa silang istorya. Kay gipangutan naman ang taga-kuha. Kini bang alias ba? Pwede ba di? Pwede man. Oh. So sa problema diha. Ah, sige, sunod pangutan na. Oh. Si kini bang paggasto nilang 11 days na subay ba ni sa ilang kuan? Oo. Okay ba ni? Pwede man ni? Oo. Oh. Grabe makatira sa ilong dola. Oh, at least nakauna ko. Kaya ako'y maunahan. Delikado. Una-unahan lang yan eh. Oh. Mali ba nga nagastok 11 days? Dili. Minadali. Sige. Sige silang duot nga minadali. Ningon si Escudero, dili lagi na minadali. No? Gigasto siya in 11 days in accordance with their own process, mga igala. Oh. So naabay na-establish nito nga kawat na yun? Ang paggastong 11 days, mga igala, di ba na yun automatically makonclude yung gigikawat? Oh. So, kana. So, ang husay nining tanan, oh, yan na, mga igala. Kay 4 minutos na lang, mo extra na ta. Pag Santon Gold mo ha, kaya para di mo mabalik kasi anti-clear ka rin, nagsigyaw-yaw. Oh, pamalit mong Santon Gold, mga igala, nanas butika. Meron, nagkuha na yun sila hostile witness. Gikan na yun dito sa tugkaran, mga higala, sa vice presidente. No? Gikan sa OBP o gikan sa DepEd, mga higala. SDO sa DepEd, kanya to, Acosta. No? Ortonio, mga higala, no? Ang sa kining OBP, Office of the Vice President. Karon, si Acosta. Gi-withdraw ni mo ang kwarta. Dagampay mga pasakalye. Si Ligutan. Naapay mga purmas kwarta. May galang ipang pile-pile. Ipang kuwan-kuwan. Okay man na pero wala na na. Aksesory rin na. Mga props na props. Ang pangutana karon. Si Acosta ba imong mapangutana o gigasto ba gitong tama? Dili man. Ngano man? Tig-release ra siya. So ingon ni Acosta. Nag-release man lang ako, sir. Oh, sino pala? Kernela Chica, no? Oh. Pasa binigay ko kay Kernela Chica. Oh. The same with Ortonio, mo ra hapon. Oh, masumpay ni mo Ortonio. Asa nga ang kwarta ni ay na kang Kernela Chica. Kano di ba ninyo pangitaon karon sila Chica? Pangitaan yung sila Chica kay nani ang kwarta. Kay mo si Kernela Chica karon ang maoy mo. No may mo hikyan nga okay ni. Oh, give gasto na mo sa ingan ani. Kani kay eskwelahan bla bla bla bla bla. Oh. Charo. Ah, si Suniso na ito, Gab. Suniso P. Bilat. Oh, di ba natin yung mga bagong pangalan? Himo-himo naman siguro itong Irwin Tulpo itong pangalan na ito eh. Ayaw! Mga bagong mga pangalan ko, no? Mga igalang, kuan. Pinagin nilang, kuan na, sige. Hisgut patag, dagampang mga, nampang mga damay pa ng mga bastos ng mga pangan, may galaw mga kinataos, badji, maapil pa. Armahuman, tanan kay, kwarta may pangitaan eh. Oh, asa man yun, di man mo magukun si SDO kay ako, igura man ko nag-withdraw, sir. Oh, igo lang ako nag-withdraw, sir. Hindi man ako nag-gasto. Binigay ko kay La Chica, sir. Oh. Pag-abot sa ditong Ortonio, nakala Chica. Oh. So, it leads us to the next person nga pwede na tong palingkuron di. Ah, si Puwa na manuoy giapil. O karon, naman ka mo'y pasabog. Bantayan na to, ha? Kaya kung sila Chica,

nila sila chika, mga egala. Pero bakit parang inaatrasan nyo sila chika? Dabi nyo pang gustong maging ano, witness? Oh. Nga nung dili man lakwaon sila chika, ingon tong ingon si Inday Laway, mga egala nga. Ingon po si Inday Laway nga, we consider, pero given the time frame, kaya nalang daw mubuon, dili na mubuon na to. Eh, nga naman, importante sila chika kaysa nakadawat sa kwarta niya. Kwarta man yung ipangita! Ato siyang pangitaon? Siya itong paistoryahon? Ba't ayaw niyo? No? Sana hong rin yun inig marites sa lingtanan? Kaya pag ato na to ni Diyos tinuod ka nag-apod-apod sa kwarta, di naman mo gusto mangutan, ha? Sa to pa wala false narratives ni. Inyo-inyo ra gyud ni, balay-balay ra gyud ninyo ni mao na karon. Unahin na lang ninyo na kuan, unahin na lang ninyo na og criminal case kay may na lang natay matiti. Diha nang laay na to. Bullseye. Bullseye. So the challenge mga igala, adyong Ridon. Ipatawag nyo sila chika kay mao to'y nag-apod-apod og kwarta na unsaman mo eh. Sige, raman mong smoking guns, na smoking guns. Smoking guns inyong kagaral. Ipatawag ninyo itong giingon nga nakadawat o kwarta. Pangutanon ni mo si Gina Acosta, kasi naghawid sa kwarta, sila chika. Oh, si Dito ni Ortonio, kinsa man yun, sila chika. O, dalawa na sila. Inyong pinatawag, hindi naman sila chika yon. Ano ang connection doon? Diretso na taaron ni Tamalangan. Kamura may naglangan-langan yun. Diretso taaron ni Malangan. Nakahibawa naman na to, sila chika. In the first place, kahibawa na muna sa una pa. Pero hindi ninyo makuha-kuha. Anong hindi ninyo makuha sila chika, be? Na sila chika, ha? Sila chika, gab. Nangabling purtahan daan, gab. Kung isog mo, suod mo. Matugra ko. Abling purtahan. Ano ba, no? Kung isog mo, okay, gusto yun mo, wari, magkigtigbasan mo na ako. Abling purtahan, naara ko din, naglingkod-lingkod. Kung sa'yo ni Kernila Chika, I am ready, willing, nga mo attend. Willing ko mo attend if I am properly invited. Oh, isapina ninyo, dosis tecum ad testificandum. Murag orasyon may gala dilapayat ang di makalayat aw impas. Diba? Isapina ninyo. Naman mo ana, dosis tecum ad testificandum. Sige. Sabi na! Naghulat sila chika. Ah, la chika dito, mingaw man. Ano di ba na sila makikistorya na ko? Oh, Ridon! Sino nakikaping may galas Ridon? Naka-skincare na mga isoon? Hmm. Okay kayong ilong ringer? Wala tayo oras. Lapas ng 3 minutos, mga igala. Tara, inom sa kong Santon Gold kay para di ta mga high blood yung kalaki nila. Kamu, pag inom mong Santon Gold, ya, bantay lang. Good morning sa pilay. Pilay imong ihap di agab. Napamang ko'y 943. Murag, binuang manidin. Mawag yun ni Gab. Ha? Sa ito ba ganyan diri? Wak ma-kuan eh. Wak ma-update ni. Oh, pila ni diri. Wala, 943. Gya po ni diri. Diyas sa imo, 500. Oh, good morning sa itong 500 kapin. Almost 600 nga viewers. 530 ay. Sa YouTube mga kaigsunan. Good morning ninyo ha. Uy, katong nananaw diha nga wala pa makasubscribe. Pag-subscribe in taon mo. Oh, may na lang. Orang yun na yung ginansya, mag-subscribe mo. Oh. Eh, wak man may malita din eh. Subscription, ragyan. Makakwarta dahil mo anak katropang Arnel. Dilipod. At least namin tanaw-tanawon nga number nga ay salamat 46,000 tong ni Agi 47 na karon. Wala po may kwarta na. Oh, eh di man po mumuingon nga pagpadamog star diha. Kung na ay ginagmay nga mga advertisement, may na lang in taon makakapalit mig kuan lechon manok. Sige. Unya katong wa pa po sa Facebook, no? Nelson Calderon, 125 million ang gipangita unya ni gasto na og 800 million ang Senado. Wala na ni namao. Hagbay ra. Bebot Heralde. Okay, dol. Dako ng gasto. Dako mo lang. Unsa na ni atong nasod. King Ricardo, maabsuelto na dyan si BP kung sila chika ang witness. Mo, sigurong di nila dawaton. Wala tayo oras, bay. Lapas tag 5 minutos. Sangan si kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM. Tago minyong alagad sa kanginan katropang Ardel Cortez.

0: in yung dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. XFM time, it's 10 o'clock.
1: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
4: Nano man?
5: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
12: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun kong problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Kunya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan. Ubilikon pa jud kini.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
13: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund!
16: Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, bahay. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
9: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo di tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ninga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pagkusuan.
16: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
17: Exciting!
18: Exciting!
19: The best, and the latest songs. Dito lang sa katropa mong istasyon. XFM.
20: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: pagpagutan. Kumbag manghana.
1: Yes, mga maring! Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome! Plus star na muli ha kay Ananasab ni mga maninagdang. Wala lang mga maring, welcome sa ito ang programa Kung Ako, Ikaw, Katropa Live, Gikan Nere sa studio. Ako ni si Maring Inday Erica. Siyempre, kaabanan ko rin ako ang nagkadugay, nagkagwapa, nagkahamis. Wala lang mga maring, siya na pala ila kay...
2: Hello, hello.
1: Yes, good morning.
2: Hello, hello. Mayong morning sa tanan, mayong pagigup niyo sa baw.
1: Pwede paitan.
2: Mayong pagpalikay sikay. Hili kayo tayo magdali, no? Kaya reaksyon na tagbarag, no? So, ako na inyong ubos nga galas kanginan nga ni action naglubog pero ni barog lang gyapon.
1: You are sa imong outfit karon, you are so burikat today.
2: Yes, I'm a member of Takirup Good Noob.
1: You are so very loon.
2: Yes, master day tanini mga katroma, mga katropa.
1: Yes. Og syempre kaaban sa damo ni karon mga maring ang bats ni Mama Mili.
2: Sama ni.
1: Imo mo nila patakar na kakuha nila mo nila imo hani ay
2: imo mo nila
1: ay imo nang duha duha makabok imo daw duha
2: ako wala lang gamit na isabi
1: imo nang duha duha imo hang so live mag-uli mo nila kagubot niya ako mga kaubanan din sila mga ilang mga bestida alas 10:31 ng atong oras mga higala live bigyan nila sa studio sa studio sa ex-studio
2: studio sa ex o siyempre kami ang inyong mga kaubanan ganun ang tulog ka mga haliparot ang mga tulog ka mga bigatla mga sa baba niyong itawag ano yun mga lang mga mananap gikan sa lugar sa Kintulimbo
1: daga na kayog mga daga na kayog mga pamilya nga naakso kabalaka ilang pamuyo tungod damo mga maring tungod kay kami ang kagubdan diri sa Tagum City
2: sa Kabisaya ug Mindanao ako gyari sa mga ako ati para kay naliki asa kinahanglan nato nga kinahanglan ko sponsor ug ati para karon sa mga naay mga snorkel nga ati para dito pandagat pwede ba ni siya
3: tiya
1: naliki na gina imo ang kuan amora na kaagi kada ko kay tulingan siguro yung gisaom nimo
2: nagiagog rumpi
1: sa rumpi
2: rumpi kanangan hay kag ngipon.
1: Asa isda na siya?
2: Ala isda na siya nga rumpi. Asa maayo pag... ultimo iho mo atras.
1: Asa maayo pagluto ana. Asa maayo pagluto ana rumpi.
2: Ah kanang rumpi ko ana tulahon tanan. Wala na siya ang tangigig dagway.
1: So hait kay siya mga maring o ka na mga kuan, mga simod. Ay nako mga higala, o ganapod ka itong welcome mula lang ang pinakagwapa diri sa mo ang tulo, ang pinakamestesa. Half Venezuelan, half African.
2: Aba,
1: Pero hito.
2: Hito na siya. Matod pa niya, black is beautiful according to the black people.
1: Ladies and gentlemen, Tia Daria.
4: Yes, indeed. That's correct.
2: So, nakatama ka.
4: Grabe. Kusog lang gihapon. Grabe.
2: Mau ba?
1: Pahinayo. Ba? Grabe, naka... Grabe, nakatimpla o kape niya. Sukuspaw, kaya hapit na puno ang iyang magma rin.
2: Oh, marabulano. Namarabulano. Nanghimabaw yun, no?
1: May soft drinks na siya.
2: Yes, siya. Yes.
1: Oy, nakita yung mong dugan. Kaluod ni mo, Daria, oy.
2: Ay, mga... oy, ang dugan ni Daria, makailay kayo ang iyang at nga kaya sa kilid.
1: Ikaw ko niya makaanak o lima. Niya ko, kakunong kabuhan na gintang.
2: Successive na yun.
4: Ano na yung mic ko sumo kayo na maring? Naya na maring, oy.
2: Tama naman ko na akong mic good.
1: Bayota na, oy.
4: Masakayo, oy.
1: Kalina sa mga kaitingog, mura magka ng...
2: When my love will see you through.
1: Mga maring, gikan diri sa studio sa XFM Tagum. Live takaroon mabati diri sa XFM Matisete.
2: Yes, okay. Siyempre, live takaroon diri sa XFM General Santa City.
4: Ang dilabi nga dito sa Bukindon, dito sa Malaybalay City.
1: XFM San Francisco, Agusan del Sol.
2: Okay, syempre, pagpapitin pa rin na sa mga XFM Pagadian na.
4: Ato pong i-appeal na ang XFM appeal. Ang appeal
1: ay, na.
2: Ang gusto mo magpapuro.
4: Ay, naman, narapat ko siya diha ng sige pakuan.
1: Kinsa
2: man to.
4: Katong listener nga, yung sige appeal, sige appeal, oye, kay naminang po niya.
1: Kasi ito na rin, si Kuan, si katong lalaki man to, ha?
4: Ay, Uyutar man to.
1: Uyutar to, ha?
4: Kaman to niya ka ng...
1: Batchmate.
4: Batchmate.
2: So kung gusto ninyo ka ng magpapurga, ato lang muna sa ipil-ipil. Kaya lang kong ipil-ipil.
1: Nagkakaon ko sa una na.
2: Alam nga, mapurga man na.
1: Ya, umuli, nunoy na sahot ko kay... Pa-upload mo na siya.
2: Upload kayo, pero tama lang siya ka ng mga bitokon.
1: Oo, oh, kato mga baboy kanya. Ito, wala na na, ginapurga ko.
2: Wala na, uwe.
4: Ay, okay na naman. Ginapurga? At least na, na south ka. Ang delikado, yes. Nag-mo-north ka.
2: Ano, aba,
1: diet today.
2: Aba, bebal. Magluhod ang tanan, magluhod ang tanan.
4: Grabe. Wala ka na kita si Andres Marin?
1: Gani, mura ka nang kuan ba ka nang...
2: Masama, suya mo.
1: Mura agricultural craft ang kuan. Daw sama lang ka sa kanang kuan ka ron. Mura ka kanang banakon nga ka nang...
4: Dili ko, mura nga pila siya pagkuha dito sa... Nagkapinang pila ba?
2: Ay, lang ka maya na maayo. Sige lang, halahayang.
1: Nakita na ko siya, mura ito na sa landbang.
4: Nagani.
2: Halahayang tikongkong, tikangkang. Tilapan kong imong tiyan.
1: Anong tiyan mong itilapan? Oy,
2: padulong na dito sa bugan, sa bilahan. Ala, agwanta lang.
1: Kaya, sa example sa tilapbe?
2: Ah, patasan na, dinilap, magdinilapay tang tulo. Poslan mga nga nagkakaon ng bibitsin.
1: Anong nila kay Timay, kay Yus, kay Hilis na yung mga...
2: Lailagay mo ay, lailagay mo ay.
1: Hilis na, hilis kayo, walay kwa, walay grano. Walay dila sa hawo.
2: Lailagay ka maringari ka. May mga akong kampi tayo.
1: Awa ni ako.
2: Gagilok ko eh. Iba lagi na itaan, ilagay mo na itaan sa kong bilahan lagi.
1: Bilahan din eh. Ay nako. Hoy mga maring, ato ang programa karon nga ngilngig kayo, didli kayo nga programa mga maring ha, para sa mga hamtong sama nimo na mati ron. Way appeal ang mga bata, labi na gito mga bata-bataon. Siyempre, gipaluyahan sa mga produkto ang gigama sa Yes to Health. Nag-una mga maring ang...
2: Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Vitamin C.
1: Og...
2: Og, siyempre, ang ato ang Turbo Male Enhancer.
1: Yes. Og, siyempre, sa mga maring arang namas, malami ang imuang kutis, mo hayag, imong pamanit, mo piskay, adaw, sama sa baybay sa Boracay. Nus-nusin na mga maring ang imong sabon, labi na pa imong kigol. Og, clear skin herbal soap. Mga ilok, mga kilikili, apil mga bugan, apil kigol.
4: Apil kigol na yung maring.
1: Kaya magtuwad-tuwad ko maring, manilig ko, maana si Igaroy, puti as imong kigol. Oy.
4: Sama sa imong nakita ka na yung maring.
1: Di mo to, kigol.
4: Akin na ito.
1: Kalunggo.
2: Kalunggo.
4: Kalunggo. Nakuha rin itong kalungguha.
1: Giant man siya.
2: Giant, giant kalunggo.
1: Giant kalunggo siya. Sige, be. Sa mga mag-request niya, i-comment na sa to ang Facebook Live. XFM 107.1 Tagom Live. Nakatakaroon mga maring, ha?
2: Oo.
4: Katakaroon.
2: Katakaroon, ha? Mga katamagal.
4: Ngayon nga niya kung kao, you guys.
2: Katakaroon sa ako niya sa sasyon, ha? Talahin mo
1: biya.
4: Eh, kung ikaw matakuri, makarahay ka.
2: Makarahaw niya. Ay, si Josephine natin ang bunan mo.
4: Lalo ka mga kanya sa natuwang mic.
1: Mura man tayo nasa sood sa banga.
2: Oh, gituyo na. Gituyo.
1: Hello. Under ang mic. Hello. Awal lagi, ha?
2: So, there is a...
1: Hello! Lagi, nagin lagi.
4: Sorry, gusto ka man ang mga maikaw eh.
2: Check.
1: Ay, mga maring, i-request na yung, yung request na kayo mo ng katahon, taon-taon, ha?
2: O, si Kwan, Josepina, nag-request maring, ha, Kwan?
1: Onsa?
2: I just wanna be lonely.
4: Burag na ako yung nakita nga, burag birthday niya karon.
1: Ha? Kinsa na, kinsa na.
4: Si Ate Josepina. Tinood ba nga ate nga birthday ni mo karon ate?
1: Patilawa po, may iba mga...
4: Samaan na imuhang radyo diya, oy. Dili man ako, ha?
1: Ako, ane ni?
2: Kana.
1: Ako, ane? Samaan na yung mga tawanan niya, oy. Kisama nila na ane rin.
4: Hinaya na imong... Anya na. Imong boylom diya, oy.
1: Luron ko sa itong mga tiyong day, ay. Laing ka ay
4: tawanan. Kung saan ka diya, Erika, kung saan ka diya, oy.
1: Uy, tiya, kaloon ni mo, day.
2: Oy, halas, pamili. Kung si Jessa, ihalas. Mga ihalas pamilya diyan sa may kapalong aba.
1: Sa maning ayas, manok niya o kanang kuan, baboy.
2: Baboy kana.
4: Ay, lami si wala nung baboy ihalas nga ni Chuy.
1: Hoy, lami kay dai.
2: Lami kay na walay kuan, wala nay tambok.
4: Ah,
2: dito sa among bukid, no kay grabe kay didto.
1: Niya to kay dili man ko gapuya man ko sa bukid sa mong kayo sa Rizal mong kayo.
4: Ah.
1: Manguan pid kanu do dai manglaang mi kani adto.
4: Usa pa tawag kana.
1: Kanang mga mamitik, mga ngaso.
4: Mamitik.
2: Mga ngaso. So, kung kaoban yung iri, mga mamumusa.
1: Oo, oh, niya. Mga ngaso man, so aso na gidana mo. Sus, garoon ka ba yung mga maring kaya baboy dito? May baboy, ano yun mo na yung mga baboy dito? Mga Tagalog din, mga napoy Bisaya.
4: Adi, oh, ano din, adi ay?
1: Okay, na isang agsuyakan ako ba rin. Sige, diba, aguroy, ano. So, Bisaya to siya.
2: Ano, aguroy siya.
4: Ang Tagalog pa rin.
1: Ayun sa, anak.
2: Aray ko. Hoy, speaking of kinana, ano, kay dito sa mga lugar nyo, kay dito kami kikabat dito, na yung mga naiabat dito, nagbababoy na mo dito sa ilalang sa balay. Dito sa Puerto Rico. O niya, nagbangkuan dito kay... nagkuan siya marin, nagpababoy-baboy niya, wak-wak siya. Siya kaya may buti dito, disukong siya dito sa ilalang. Natimingan man dito na may butakal dito, na jirjiran niya dito. Ala, oy. Nariglamong wak-wak.
4: Grabe. Dahil lang wak-wak ito man jirjir, ay.
2: Nagjirjiran sa butakal.
1: Ang butakal niya, kay...
4: Kaya nagpanay. Nagpababoy-baboy siya.
2: Nagpanay-anay.
4: Ay, tinood yun lagi, oh. Happy birthday ka rin ni Ate Josepina.
1: Happy birthday, Ate Josepina.
4: Tukarin mo yung Max Urban nga. Akong birthday, be. Kaya mo ang kantahan niya ka birthday.
1: Akong birthday ni Max Urban, go.
4: Tirahe, master.
2: Ay, yung nga, sabi niya yung request. Kandidato ni kantahan niya?
4: Oh, yeah. Naki-birthday pa.
2: Ah, sige, sige.
4: Ato nga siya kantahan. Ah, sige. Birehay na niya, Mr. Kwan Operator.
1: Operator ron si... Ah, si Sir Gab, maday na.
4: Si Sir Gab, dahil na.
2: Akalong Yoyoy Bilaming, happy birthday.
4: Wala kami lipong Sir Gab. Kami kayo nalanag lagi, mi.
1: Ang giyabo na ko sa... Amoy, naluspad na kayo kumaringo. Tanawa ko na sa Kwan.
4: Tanawa, dahil. Wala, ina na nibukwa.
1: Luspad na kayo ko.
2: Ako, atis ako, sexy.
3: Happy birthday.

0: Happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Say, Mama Josephine.

0: Yes!
1: Happy birthday!
0: Hello, nakatahan na. Uy, pero... Yes!
1: Hi, good morning guys sa mga taga XFM Jensan. Si Bibot Mayuga Pascual is watching. Isa pa yung naadiri si Nancy Camilio, mga maring, maamaw dyan ko ninyo maring ay, aba.
0: Hanap po si Mitch Yurong. Hi, mga bayon!
1: Hello, Mitch Yurong! Kamusta man ito, mga tapay dahi?
0: Hanap po si Rodel Opinaldo. Good morning!
1: Hello, Del!
0: O, hanap pa si Ate Josepina. Dagahan kayong salamat!
1: Lamat!
0: Ano naman ang marami na buhi?
1: Ito ang hotline, mga maring abli na alam sa gusto diha nga manawag o makigaduet sa mga beautiful
0: yes.
1: ladies today.
0: Pero pwede po sila mo solo, Marie.
1: Yes, pwede sila mo solo.
0: O gusto mo kanta?
1: Solohan.
0: Tawagan lang na ang mo ang hotline.
1: 0966 306 906 906 95 95 69 69. Apan sa dipata mo para yung sunahan mga igala kanyang nga bagula na human kanta tunto ka na ito sa Santon Vitamin C aron nga mas malami ang isi
2: Mag-Santon Vitamin C
1: mapalit na sa mga parmasyang butika doon mismo sa inyong mga lugar o diri ang sab sa Door 8 First Floor M Central Building
0: yes
1: ang atuang Yes to Health Clinic and Pharmacy doon sa Mr. DIY Paliko sa Palingke Gamti Road Barangay Magupo West Tagum
0: yes,
1: City
0: correct
1: pangitaan si Doc CJ ni Druda Alan sa libre nga check-up. Og si Palangga, kumupalit ka, pangitaan si...
0: Palangga! Og kumupalit mo bukas, pangitaan si... Palangginggin!
1: Palangginggin! yun na nakanta, go! Merry Christmas!
0: Wala ka ko na ikuan na na, oy!
1: Kabe!
2: Wala ba yun?
1: Ako'y katabi!
2: Si, katasan nang ikuan ni... Kuan, o! Ni, kato sa birthday, atong... I just wanna be lonely!
0: Birthday ni mo, malonely ka?
2: Ay, mama niya, i-request siya, kamukhang tayo, magkakamukhang ni na, oo.
1: Kanto be.
2: Be. Kanang masala siya.
0: Kata.
2: I just don't wanna be lonely.
0: Ay, ato, nasa nakabalo.
1: I just want to be lonely, anak.
2: Be, ako yung kanta ni Beke, mamukha ko, be.
1: Sige, go.
2: Akala ko sa Outbound Team Master,
0: parihan ko, anak. Ito, kailaran mo ka, makuha ka ni mo.
2: Ay, wala na, wala lami. Wala lami ni atong show.
0: Ano din natin ay?
2: Wala lang minatong show.
0: Dahil na kayo marino, basta idara na, luura na kaayo.
2: Ang show na to rin, wala na, tsaka na.
1: Ano yung ginamasakay, may edad na master. Ano na? Check.

0: right, thank you, thank you.
1: Salamat, oh yeah, grabe.
0: Oh, happy birthday. Para na sa tong birthday si Rebron.
1: Yeah, salamat. Oh. This song is for you.
0: Oh, Kang Josephine Tinambunan.
1: Welcome pa rin siya sa Talakag. Ay, takuan na yung lantapan lang di ay.
0: Lantapan.
2: Nakulog ka ng bukid nun sa?
1: Ay,
2: lantapan. Pila kalungsod ang bukid nun.
1: Murang mga walo?
2: Walo? Ay, naku, gini ng iyahao eh.
1: Dili, walo rin. 18?
2: Ay, lungsod?
1: O, si Ipa daw.
2: Maraga, ay, susog yun.
1: Ana pa si Jeff daron na
2: yung okay,
1: request.
2: Jeff.
1: Request ko kasadya ng Pasko.
2: May
1: magsurban. Ya, ganahan ko sa outfit ni Master. Pahilam ako na
0: natural,
1: Master.
0: Natural, natural. Binayot.
1: Ana pa si Mira
0: Luna. Binayot naman kayo, barong na lang nato, ne.
2: Oo.
1: O, yan na si Marjorie Mar, ano na ka-igart ninyo, oy. Mga uyot
0: Marjorie, si Marjorie.
2: Marjorie o Marjorie?
1: Request ko kanang bilanggo sa Pasko niya.
2: Oh, yeah, binakong bilanggo.
1: Human ninyo ang kanta na ako'y G-cast ninyo.
0: Aba,
1: pamatod
0: in. Pamatod in na. Pamatod in na.
2: Kensa man ang siyang
1: gating atik. Pamatod in na G-cast. Birahin din ang bilanggo din ha.
0: Bilanggo na kayo. Kaya sayang po niya G-cast. May nalang natay pang kuwanan, pang pulit gas, bugas, gatas, lamas. O si Mitsurong.
2: Hello, Mitsurong.
0: Aba, bigtiana na sa nako ni si Mitsurong.
2: Ako na naman mong Duster Master B, aba.
0: Ayaw niya lang magkita tayo. Hatag na ko din si Mami Jorong.
2: Pa si Yan din ang highlight, anak siya.
0: Aha. Ayaw siya, may problema sa card bank. Kusa ng card bank? Oh, kakuha na ng card bank pa rin.
2: Card bank? Ang buto yung kakuha na ng
0: oda. Ang siya niya, nagtaka na yama-yama niya siya.
2: Nang Daria, regards daw, asa ang card bank. Asa ang card bank?
1: Dinikano ako. Dinikano ka, kakenta nga ni Mami.
0: Masaman, kama mo ka.
2: James Dexter,
1: Rios Amato.

0: thank you. Kaya dili mo. Undangin na kang Gcash, mawala.
1: Sayang ang Gcash.
0: Undangin, dili ka na mao daw.
1: Dili mo?
2: Ayun,
1: ano na rin yung gusto may tabo niya kinabuhin niya ay?
0: Atong bilanggo ng Pasko.
1: Max Urban.
0: Atong Pasko daw, bilanggo.
2: Nahilingon rin nga, mura mag-iay.
0: Ay, ihatag naman rin. Ano siya, Gcash number B.
2: Gcash number. Sige,
0: iri Gab. Para natin yung panglitsong manok.
1: Ay, wala pinangayo ha. Kung kanina mong kanta naman, tinutan na ibigin eh. Mga nindot, bibig tingong no. Kaya lapin, at ako, sikan rabi ako sa akuan. Sikan ko sa amateur hour.
2: Ano na? Bilanggo sa gumpa. Para kang, Marjorie Ma.

0: Lain lagi di lagi mak buram nak sinau lagi yang dito lagi dek. Ipakita ang pangalan maring. Lain lagi.
1: Ay magnaon di paringgab di pa maklaro di hawa. Ay basi bingus lagi di lima. Lain lagi ka paringgab ay. Pasubok ko ni
0: mak. Kana. Ayo sa imong naong sa imong doghan.
1: Yes
2: ko. Ano lagi to kanina kang bulaga bungal gabri kay klaro kayo.
1: Alangan kay green man to yaha. So, ingini ka lami among kape diri ang mga
0: mas maring. Mas malami siya og mao iukay.
1: Yes. Iukay ni mo siya nya human imo na ano.
0: Tinuod jud ay.
1: Hello, do kay tadri ang maring ay.
0: Lain kay maring oi.
1: But anyway, atong oras mga igala, 57 minutos na nakalabay sa alas just sa buntag. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit na sa mga parbasyag butika nga nag-una mismo sa inyong mga lugar.
0: Correct.
1: Mapalit sab sa nagkaiyang mga XFM stations.
0: Yes.
1: Sa inyo nagkaiyang mga lugar. Mm-hmm. Ay mo gawa kay mabalik mo nan sa pakapahinomdom kini ang
2: XFM. Par, pakuratira ko si Mrs. Nimo nga. Di na mo gaya imong tamadidoy kay gidiabetes na di ay ka.
3: Exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: rich in coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, Maglare Skin Herbal Soap with Glowtech Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: At ako, iskun pa.
5: Ay, mong bawon ng kwarta. Yatagan ka ni mama ni mo?
4: Opo, papa. Putang ng mesa.
5: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
4: Saton, pati na si, hala, himot ko.
5: Wait lang sa ha, yan ko ako, okay? Yaro, unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
4: B! Ah, mana ko hinom.
5: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Bosh, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
8: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
7: Bato gold tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
9: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
10: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: welcome back ato mga maring.
1: Ayaw,
0: okay, medyo busy ang ato ang mga kasangkayan. Busy na isa sa iyang assignment. Ang kanyang isa busy po sa iyang assignment. So ako lang sa, no?
2: Kasi bahala niya ba? Suryahin sa niya, tiya, dari ang kanuhod mo, oy.
0: Ato ano na nga... Ato ni Shagit na kayo. Shout out pa na. Shagit, ato na ito ang mga
2: shout out sa... Ako sa dipa, kanya ito ang programa na mga maringgi paluyuhan niya sa produktong gihimo sa Yes to Health sama sa...
0: Santon Vitamin C. Santon Plus Gold. Ang laminaan na itong lamian na kape. Nagi kagubtan niyo na sa tanan, di ba, Maring? Ako.
2: Yes.
0: Nagkakisalamat sa imuang pagtagad.
2: Sakto. Correct.
0: Yes. Nga ang kape nga makagwapa. Makalami sa kutis. Makaputi. Ang Santon Coffee Mix. Lain na yung mga maring. Ano na naka-BIBI ka. Welcome mga baklaan na si Rap Rap. Si Yan Yan. Nalanggi hapon niya. Ang Gcash. Ayaw kalimti kay sayang. Makaikiyas pa. Ibutang siguro itong number. Paringgap, atong number diya kinay mo hatag ko, Gcash.
3: Ayaw mo kaya, ayaw niyo si Piata na, kaya panagsara kayo na, no?
0: Maro-maro kita rawa, you had a number.
3: Kana lang,
0: kay porsyento. Porsyentohin na lang.
3: Kahit na niyo yung style, ha?
2: Lagi mo,
0: Master, nindot lagay mong suot ng ka-chubles. Usang niligid?
3: Chubles na lang. Ay, mga chubles, oy.
0: Ayaw na, abin na lang niya, nga kanang ligid na siya.
3: Yes.
0: Usang ligid ang gwapo, Master?
3: Wan is siya, kanang, ang ligid nga nindot kayo, katong recuff.
0: Recuff?
2: Yes. Kabalo ba kanang recuff ng mga ligid? Kao ba na sa scruff?
3: Ay, scruff.
0: Nakainom naman po taan na. Ay, ano, Marie? Ano
3: kay gisirado naman ng mighty steel.
0: Wala na napatay lang sources.
2: Brato na naman. Apan, sige pa ito mga Marie. Oy, ato na yung itimbaya ni sa kamayang yung buntag ni ay ang...
0: 0966.
2: 306. Ay, lagi mo, pasubo ko ninyo.
0: Sige, ay, nawala. Kalimot mong utaw, oy. Asa naman ito nag-guanan?
2: Anya na, ha?
0: Hoy, Marjorie Mar! Andiyan ka pa ba?
2: Kinawalag ito ang internet, mga bayot ay...
0: Ay, bayad-bayad, saan?
2: Our internet is gone.
0: Naman na, maraming basa, dili ka magbayad.
2: Kasi pa na, kakimbot-kimbot rin sa kong Facebook.
0: Okay, nanatay pang pare sa tawang kape niya.
2: Hoy, gahapon na
0: eh. Makapalit na kitang kamote, anig balanghoy.
2: Gahapon na eh, Maring. Kung alam, Maring, maayong nag-tawag anin, successful.
0: Dugaya ni makarelease, Maring, hoy.
2: Manang Puson, ang ipigayon nga blood donation activity.
0: Yes, nakita na
2: po
0: ang kauban, Maring.
2: Sikan, sige tawag anin?
0: Artillery Battalion.
2: Yes, o gani si Paringgab gi tuslukan gid sa buriki kag hapon.
0: Buriki gud no kay gilapagan gud sa planggana kay bujo dagandagan gud ang dugo.
2: Obay nakuha siya ang dugo, Maring.
0: Kay ngon gay ko gasa ako bin ko ani mix siya dai di man siya ni mi.
2: Ang uyutar kay gapabipi pod siya wa siya mga kuhae
0: kay wa siya kapasar kay green ay ang dugo.
2: Green di
0: gay. Green o green. Bawal man siya, bawal lang sa green.
2: Napasabot lang gud nga uyutar.
0: Uyutar. Ayun.
2: Magahapon sa abula ko kapakuha kay
0: Manuman.
2: Monitor man ako ang uyutar nga kuan niya para sa may uyutar. So wala na
0: pala. Pero kami ni Master, ito lang yun bisa katong may banana ketchup dito doon.
3: Dito rin kitaan, me.
2: Asa dapit ato?
0: Atong sasagingan. At sige namin kagsabi.
2: Pero at least, bisag pila ka lusok pasagin yung manahorot.
0: Unom, oy.
2: Unom yan. Ikaw ang madyo ka sa mga inasal kagahapon.
0: Oh, grabe. Ako na hapit. May ganit. Iwan ako ipotos.
3: Alam nga, maroon manig ganing gikuan. Manig, bago naman gikuang pipita.
2: Kanin siya.
3: Alam naman nung guang pipita.
2: Ganado na kayo.
3: Oy, ugam.
0: Musun naman yung kayo. Ako ngibrihan ang sipers akong paa. Additional nga.
3: Nala extension.
2: Oy, nandikas. Number na lang ako ang numero.
3: Palit
2: sudan ni
0: Master. Palit sudan ni Master.
2: Pwede.
0: Dili, solod lang sa,
2: Kaya taas naman itong oras, mga ingala. Doon na pa'y kanta di, ha?
0: Asa man eh. Ato itong basahon itong muna na ulit.
3: Hayop na kumbo daw. Sabi ng hayop na kumbo.
0: Mirahe, Master. Magsurban naman ang Mirahe, Master.
2: Sa Hilonggo naman nagkakanta, ana.
3: Ha?
2: Nga, linti nga kumbo.
3: Linti, Tsugas. Kwa lang sa Yoyoy Bilyame.
0: Dipunggol.
3: Dipunggol
2: na kumbo.
3: Dipunggol na kumbo.
2: Ano lang, usa kaawit mga igala. Nagka na yun. Yung dipunggol na punggo.
3: Oo,
2: kumbo.
3: Check. Hello.
2: Siyempre, kini masunod nga awit. Tatod ka nato sa Turbo. Ayaw inang lucky ka kung imuli na mugahi.
0: Yes.
2: Inumis siya og Turbo. Mapalit na sa mga parmasyag butika nationwide.
0: Diha lang sa dool. Ayaw sa layo.
2: Ay, mapaakan ka wag.
3: Roro Bells.
0: Ayaw yun.
2: Welcome.

0: kongko.
1: Ay, grabe, hayop ka talaga, master.
0: Hayop nga kongko. Ang title ato,
1: ang galing mo, master. Hayop ka talaga.
0: Ang hayop nga kongko.
2: Kongko? Ang galing mo. Sana kulin ko lang, Lord.
0: Iyak
2: ko
0: na. Si Bako, ay.
1: Iyak ko na.
2: Ay, kaya, hindi pa si Sandro Malok po hindi mamatay ng
0: kuwan.
1: Ano pa si Rodel?
2: Kapahit pa sa hindi mamatay.
1: Basahan comment ni Rodel.
2: Basahan ko ni Rodel.
1: Basahan ka niya kung inuwan.
2: Basahan ko ni Rodel.
1: Basahan ko inuwan.
2: Ayun ko ni Rodel nga makalingaw inyong show, pawala sa stress. Aba.
1: Pabotag is for na, di ba? Wala na ganda.
2: Labi na gawin mo si Rodel og Gcas ka, master, aron nga makapalit og sudlay.
0: Oh, ah, kana.
2: Mawala na gid ang e-sport.
1: Yes, tinood ka na.
2: Request ko she's gone with QR code sa Gcas. Salamat. Paulo Bakiril, aba.
0: Aba. Baka si Paulo Bakiril. Ako gina mga followers sa Cebu, tani si Paulo Bakiril.
2: Yes. Kamu gina pauso ano yung mga Gcas ba? Wala ba may maanod-anod?
0: Wala pinangangan na nabi. Sa mga QR code sa Gcas, isend na rin nyo. Binaman na rin ang Gcas sa... Oh, sa 09-0966-3065-9569. Yan ang guna ninyo, Paulo. Oy, ikaw, Paulo, manigara na dyan kang Mike Paulo, ha?
2: Tirahan to sila. Oh, saan ang kanta na tirahe, Daria? Tumi Karaoke TV. Ay!
0: Ayaw na, oy.
1: Di man takabot sa chorus, ane?
0: Di man ninyo padramahon, oy.
2: Ang tahi, Marik. Ang pingi kay...
1: Bawal siya kay... si Sarian ba yan, may?
2: Mayo ako ba?
0: Sige. Basta may kantahan ninyo, Marik. Kantahan na kayo.
2: Ako ito tagpasko. Ha? Mamasko ta.
0: Mamasko, sige.
2: Pasko na. Ano ba?
0: Ano?
2: Sana ngayong Pasko.
0: Sana ngayong Pasko? Sige, kantahan ninyo, kantahan.
2: O, bagay kalag-kalag, Pasko na.
0: Pasko na, o. Bagay na, tinaybong, ito ko, gauna-una na tadiri.
2: Ay, kaya ba siya na dito abda December?
0: Tama. Okay, sige.
2: Maraas yung kagkatawa, di ka kumbinsido. Ako'y kantahan niya, ako'y nag-request. Ciao. Hello.

0: 咱们这儿子了这还过安妮
1: Aminu ang dakin na birahong ko na may tinigin skin. Thank you so much! At yung oras, mga ikala, ano na tayo?
2: Audi I, pasin boret. Audi I.

0: ng lugar ng tutuhanin yung kalakihan. Libot bango ni Paring Gabay, lahat na sinasiyan.
1: Ayaw ka talaga pumunta, Marie.
0: Oo. Bueno nga itong oras, mga higala, bisagwa mo din ng utana, may namakabaho mo, kapag simulapas mo din, kaya mo ikabayan sa extension.
1: Wow, ang ana si ate si Pina, wow, ang ganda ng boses.
0: Ay, kukulog-gulog kayo si Pina, birthday bayan mo ron, ha?
1: Ana si Paolo Bakiril, isulod ng tanako, Angika, si iba ni Kantawan, ang kuha. Sama na check, sama na siya.
2: Sama na, ako na ni Palong.
1: Chikicha-cha. Chikicha-cha.
0: Ay nako mga igala, ato nang sugdan ato ang drama ning ato ang tulaman o.
2: Kung ako ikaw.
0: Oras mga maring alas 11:25.
3: Aduna ka ba isuliran nga dili nimo mapasaan nga ikaw ra suwata kana ug ipada ning tulumanon. Kung ako ikaw, katropa. Kauban ang mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
2: My pickleball is useless because it's not useful.
3: Tia Daria.
1: Nakakagwapa nga kuya kay Kilay.
3: Og Master Inday Tanini. Dinilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.
4: Whoa, whoa, whoa.

mas maayong pamatasan. Tuguti ako nga makapadayag sa akong pagtahod kaninyong tulo mga maring. Ingon man sa mga libuan o minilyon ninyong tigpanubayan ng inyong programa ang gigagubdan sa Kabisayan o Mindanao. Kung ako, ikaw. Mga maring, itago na lang ko sa pangalang Marlon. Nagpuyo din ni sa Maymaco, Davao del Norte. Mga maring, kani akong suwat karon na bahin gini sa ako ang akong gitrabuan mga maring. Nagtrabaho mag-usad ako kayo ng kumpanya din ni sa Tagum City. Ang amuang opisina doon rin sa may palingki mga maring. Mga maring, grabe kayo ang akong sitwasyon karon kay tungkol na ning amuang area manager nga perting isuga. Okay mo ta kay ba mo pumanarbaho din sa una maring? Kaya grabe kay ang harmonyo sa mga pumanarbaho, wala laban, wala stress. Walay kaning komplikado ba apat pag-abot aning among area manager mga maring. Ingon aning mga panghitabo.

0: Unsa?
1: Wala gina pare.
2: Ya, unsa man? Stricto ra. Pre.
1: Buang. Gwani ya.
2: Basig.
1: Kuwara pa rin siya. Isa raman rin siya. So, strict one lang. Strict one.
2: Ah, strict one.
1: Ah, strict one lang.
2: Ah, ah mas kuya. Una, strict one.
1: Apot lang.
0: Ay, ikaw to ang dati na tong
2: Kwan. Ah, pwede si Kwan.
0: Itong area manager. Kaya okay to.
2: O gani.
0: Asa man siya assign dahi?
1: Itong area manager to si Dilin. Kwan to, gipabalin ka. Gisunggo mo to. Gisunggo niya. Pagman nga, galayan ng lawas. Gipabalin sila yung lugar niya. Muna, nipuling ka rin si Kwan mong kuno naw.
0: Asa man, ibahay laki. So, bahay?
1: Ah?
0: Bahay ni?
1: Bahay!
2: Bayi ya bayi kapon.
1: Bayi.
0: Dapat makita atas mga ebidensya na kung bayi gina.
1: Bayi ni siya. Ay,
0: Mogani.
3: And I'll pronounce you. This is the start of the new
0: ma'am,
3: beginning.
0: Ma'am, spell the manager.
2: English, ma'am, pre.
3: Sa?
0: Spell manager.
3: Because, Marlon.
0: Marlon, ma'am,
3: Marlon. Kay Cindy Reno?
0: Yes, ma'am.
3: Say what mo?
0: Spell manager.
3: Manager?
2: You're very nice, Antipara, ma'am.
3: Ay, alang-alang, wapong pwede.
2: Nanglugsot mo lang yung...
3: Ay, sa pautalo sa lago, spelling ko na yung manager. Spelling ko manager.
2: Spelling.
3: Ayaw ko kanaan nyo may istorya.
0: Branch manager,
3: bulukon. Asa, mura na po yung istorya niya.
0: Ah, ingon ko nga mura ka glukon.
2: Wapa daw ka, ma'am.
3: Natural. Naka-clear skin soap niya ko.
0: Spell the clear skin.
3: Kanang klaro kayo sabon ba? Asa man eh. Magpala na istorya. Trabaho mo nito.
0: Ma'am, kung naka-clear skin ka, na po kay shampoo?
3: Na!
0: Be, saan ano paggamit shampoo?
3: Ha? Asa man eh? Bugal-bugal mo na ako? Wala ba ako dire? Ako ba yung area manager? Wala ba yung mga respeto?
2: Ikaw, ma'am, okay kay ikaw?
0: Katawa lang ka na mo, ma'am.
3: Ikaw, pagani mo? Kolektor kay ikaw, balukod mo nga Ernie? Ikaw, Ernie ka, Ernie ka?
0: Si Ernie, ma'am.
3: Ernie?
2: Adala, madali asa mga tunod.
3: Ernie, oh. Ikaw si, paano? Si Marlon, mga salbayas kayo mga dagwa yan.
2: Ikaw na sulat, ana. Ma'am, di ko kakabalo.
1: Ma'am, pwede si Gab. Gab ko?
0: Gab.
3: Kabalo ko, kabalo ko. Nga, Gab ka, mga ikaw
2: pre,
3: nga
2: si Gab. O siyempre naman, pre. Gab.
1: Gabino ang. Ma'am, ano na siya, ma'am? Kani, amuha mo din, ma'am. Narbawar, may tarong, ma'am. Di ba, pare?
0: Ma'am, mahimo ikaw mo manager na mo.
2: Ikaw may napuli, ma'am.
0: Wapa mo manager.
2: Yes. Ikaw may napuli, so mutugin mo niyo. Okay, ikaw may napuli nga area manager.
3: Report, magdala sa opisina. Isa-isa.
2: Unsa?
3: Isa-isa, para nito maglibog.
0: Ma'am.

0: Amin.
1: Ma'am.
0: Ikaw si Gab?
1: Oh, yes, ma'am.
0: Asa man yung area ni mo?
1: Ako area, ma'am.
0: Ah, bungol ka?
1: Akong area, ma'am, dito sa Mati City. Huwag niya sa mayal. Kapalong nga.
0: Kalayo ka na yung mga. Maraming gagawa. Huwag mo na natarong na gawa na. Di alam ka sa balay-banay.
1: O sige, ma'am. Di alam ko sa balay-banay.
0: Kinanglan ang imuhang kuwala koleksyon. Ang imuhang remit. Sakto, ha? Tarong, kaya ako raman ang iliquidit na. Kaya ka nang rabang mga style nyo. Di ko ka na naman style nyo. Ha? Kay kabalo mo, basta kolektor, wala itulugan ay. Huwag yun itulugan ay. Sabot ka?
1: Yes, ma'am.
0: Get out!
1: Yes, ma'am.
0: Next!
2: Hello, ma'am. Good morning.
0: Good. Nagtakay kong, ma'am.
2: Grabe. Isaw ka magdakong yung isa.
0: Sa pangalan mo, ikaw si Kwan? Ikaw si Ernie?
2: Yes, ma'am. Si Ernie, ma'am.
0: Kabalo ka, do. Kabalo ko. Asa area ni mo?
2: Dire ko sa mawab na punturan mo tibista mo kayo. Nyo bataan nyo korilya.
0: Narabi ko na nung gano'n mga isyo. Nga sa una nagtarbaho mo NYR na inyong gikuha nito. Ngayon ang imong pasaka, gipaihaw din yung manong tong inyong ganito. Dino na.
2: Hindi kayo kuha mong gutumam. Sa ahente mong gutumam.
0: Ha. Katong refrigerator nga gawin yung itarang tumba. Ha? Natumba ka rin.
2: Pero relax yun tumam. Lohi kayo kami ako. Ayaw minilawat.
0: Fresh! Di ko gusto nga. May tawal na sa itong kampanya. Ha?
2: Oh.
0: Ano itong kampanya na ito? Kabalo ka, naghan kayo ni Gisirban, gikan niya sa China, tutag China, Europe, o kumpan pang lugar.
2: Mau ba, ma'am?
0: Ah.
2: So, manikamot mo yan eh, kaya para makatog lang.
0: Natural! Naturalmente.
2: Sige, ma'am, may problema, ma'am. Ako ako nang kunan.
0: Get up!
2: Grabe, suka bro.
0: Next! Come in! Please enter the dragon.
3: Morning, ma'am.
0: Ay ko gisi-gisihe da.
3: Ay ma'am, kaya ako lang kung ani man siya ko ma'am, kani ato pa ma'am, basta magkita ko guwapa ba. Guwapa nga, gawas nga guwapa niya. Lami kay kuti, sinaw kayo.
0: Ay ko char-char ha, kaya kabalo na ko dana, kaya naka clear skin soap ko.
3: Ma'am.
0: Asa bang area ni mo?
3: Ay, sa Mamakaw ko ma'am.
0: Mamakaw? Basing mamarinte ka rin, mamarinte ra ka dito ha. Kauban mo itong Bungal Gabri.
4: Kwesan ko ano niya?
3: Ah? Apil naman gusto ko sa kuwan na ako anin Del Norte sa Nyokorilya.
0: Ana, asa pa?
3: Diri sa Talaingod.
0: Oh.
3: Mulapos po kong laak, kaya dool-dool namang laak.
0: So, mana yung mga area ni mo?
3: Yes, ma'am.
0: So, usapan, kumusta man ang mga kuwan niya? Kumusta man ang mga koleksyon ninyo?
3: Okay na kayo, ma'am. Nalagi unsay, ma'am nga. Kanang mga suko ko nang way kabayad, balik-balikan, masuko, ma'am niya. Kolektor mata, abuso po taon, may. Anto, balalagig mahal ang gasolina, mas short man, balik-balik eh. Mugi trabaho na mo, nga tua mo.
0: Marireklamo man ka, marireklamo man ka.
3: Mamoy, ako mo reklamo eh, kay trabaho mo na ko.
0: Inyuhan man ang, kwan, inyuhan man ang motor, kamo na ibahala na.
3: Ano yung mag-disgrasya, may ma'am?
0: Trabaho man na ninyo, wala na ilapot ang kumpanya na.
3: Ano yung ma, ayaw na ba? Siyempre, duty man ni ma'am. Ano yung makuhan, may ma?
0: Nyaki trabaho man na ni mo. Kalang motor o baon sana, imuha ng cargo, wala nilabot kumpanya na.
3: Sige lang, okay lang, sige lang.
0: Mara mo supak ka, mara mo supak ka.
3: Wala, mamoy. Pagpatasan yung branch manager, bati pa yung naong.
0: Osa?
3: Wala, ma'am.
0: Osa na kayong istorya sa kwan, gani Marlon?
3: Iniingon ko nga, nakay kahawig naong.
0: Kinsa?
3: Nasa TV.
0: Kinsa man?
3: Si Claire.
0: Si Claire.
4: Ayaw
0: naman. Si Claire?
3: Si Claire Castro, good.
0: Hindi ka sa tubunan rin.
3: Ayaw, magawas ako lang. Sorry.
0: Mga maring, grabe kayo ning amuang area manager mo, mga maring. Sukan lang pag-abotan niya. Dari sa mga kumpanya. Pwede pa nang kagubot na ganyan dari. Gani mga maring nga, gani ang amuang area manager niya, mga kuwala niya, mga resign ang upala niya, kahit wala ka o yun na niya ang style niya. Kira niman ka nang delay sa mga hinglabot na ng amuang kuwan mga maring, ka nang mamumu may diha. Kujuti, matala mo na. Pero wala niya mo naging sa pera mo mga maring, kahit narabaho ako mi. Hantun niya sa kadlawana, nakuratan mi, huwag na niya mga pangitabo.

0: Ma'am, good morning po. Sorry kay ma'am, nalate ko, ma'am.
1: Uyawan ni mo, no?
0: Traffic, mangod kayo sa unahan, ma'am, na nadautan po na mo ang baw-bao niya. Bawal mo libod agig highway ang baw-bao. Dakpon mo din sa LTO.
1: Emily, Emily, paminaw, ha? Ang usali, oras sa imong Endre.
0: Alas 8, pero kasigaran, alas 9 na ko nag-aabot.
1: So, kanang mga inang orasa, dapat pumatagag sa'yo. Dapat pumatagag sa'yo, kahit kamalo kayo mong trabaho, Endre. Dili ning nga dini bas dini basta basta yung trabaho nimo. Kasi ka kalit. Aw nya asa man ato na. Kasi ka kalit. Ha?
0: Ma'am, ayaw ba yan tawong kog kanang kaltas si akong silo, ma'am ha? Ay gamay ra bi akong silo nya. Kaltasan pa gyud imo ma'am. Mangaylon sa akong silo.
1: Mo kaltas yo ko. Mo kaltas yo ko.
0: Ma'am.
1: Mo kaltas yo ko.
0: Ayaw lang pud taon, ma'am. Uy kay
1: kung dili ka kuso kag kaltasan ni, kung dili ka kuso, sabot tayo mga kauman, magkontre-kontre sila.
0: Naga-overtime ba ako, ma'am? Naka-overtime ko. Lain lagi ka, ma'am.
1: Nag-overtime ka?
0: Hmm.
1: Oh, magkagsugog overtime. Ah.
0: Mautag yung batasan yung manager.
1: Ang amuan niya rin, ang kumpanya, kinahanglan nga, mag-income ang kumpanya, o niya, tarungon niyo yung mga trabaho. Kaya ganun, di basta-basta din mo release kag mga appliances niya.
0: Ah. Sige, ma'am.
1: Kailangan ng mga rape na to niya, oh?
0: Napakoy, humanon nga mga... Kuan ma'am, mga files nga ako ang pang-ikuan, i-include pa na ako. Daghaman ko dangutang kagahapog, mga karwaki.
1: Usap, napanin na yung karwaki niya?
0: Oo, natay mga baligay ang mga karwaki.
1: Usap, may mga item na to niya?
0: Kuan, natay, sa daghan ma'am, uy, naay ka ng nai-hater.
1: Nai-hater?
0: Oo.
1: Ma'am, sige. Kailangan ako na uga ng liquidate na. Kailangan ako og sales na, ha?
0: Sige, ma'am.
1: In the middle of the year, please give me a report of anything you see and will be used against you.
0: Ma'am, muhangyo day ko ma'am nga murag di na ako mahumandong adlawa ma'am kay kanang nakalibya ko uma ma'am.
1: Ha?
0: Nakalib ko uma.
1: Maglib ka?
0: Yes ma'am.
1: Ang aton driver gani? Ha? Kanang aton driver gani na to? Ha? Wagan na di kinapali. Balibo na rin kinamulib?
0: Sumukan
1: ay kumpiyansa kay kanarabang ang driver raw marami na tigsundo sa marami na tigsumbong
0: anya i-cancel lang ito akong leave ma'am
1: marami na i-san nails na ko diri ay ko wala na
0: kinesiya
1: ito yung sa driver na ko jiri
0: sige ma'am kaya sugunan na ako kung trabaho ma'am kamaot yung batasan yung mga branch manager yung na-assign may diri asa amo ang tindahan uy da bunda ko nang putahan bi nyaram da
1: hoy! Stas!

0: mautang jak mautang lang pre. Patasan na tong kuan oi.
1: Ano gi palin pa man diri nga pati pangitag patasan.
0: Pagabot na lang.
2: Mas malas na.
0: Grabe kayo katong kita bi pinakaon na diri. Sugod lang ang abot na sa rin pretty mga kuan na ba?
3: Gani pre, kung area na ko, wala na kinangutang ang appliances, kaya stricto ko nung CI ko, no? Ano man nga si ma'am, ingon man si ma'am nga.
1: Kasukay man.
3: Tanan ko nung requirements, ipakita nyo, dili-releasean ko nung di kulang requirements.
1: Ma'am, ito ang iklaro ni si ma'am.
3: Gamay niya rin halin sa kong area na ko, mga taga...
1: Ay, Nancy. Nancy. Nancy.
4: Sir.
1: Jer, wait, deliver Jer?
4: Wala gi, sir.
1: Dekyo, dapat mag-deliver ka, Jer, kay nakakag-deliver ni
3: Jer. Jer, Jer.
1: Huwag may masingil, anong din naman mag-deliver na?
3: Mag-deliver na ni mo to kung order na ko rin sa kuwan, Jer, sa kuwan, sa dapit sa may kuwan, mamakaw.
4: Sir, ah, wag ko ka kuwan na, sir, kay mag-agaw
3: mo, ma'am, sir. Wag nga, ganimo, oy.
1: Ano sa mga Jer nga, releasing naman to, Jer, i-deliver naman to.
3: Oh, i-deliver up. Sama ni, ako ay maipit sa customer ato, Jer.
4: Sorry po, sir.
5: Ayaw ka ma.
1: Pero nga, Jer, kaya saan ba may masingil ano yung ma-deliver, i-deliver na dito.
3: Dapat i-deliver ni mo na ora mismo.
1: Na, kay, na, i-deliver na, na isa masara na i-deliver na. Kay,
3: uaw po tas customer, baka kompleto nila ang mga requirements.
1: Pista na pa sa simana, gamito ng refrigerator, ng ipalit, oh. Wala na ito.
3: Kato ako, itong motor nga ako, ano? Katong CRF.
4: Ah, ako good sir, mo kuwari na hindi ko niyo ani sir. Malihok niyo ko sa kung buangay buhato na ni sir.
1: Maugane, sorry maugane, sir. Maugane, i-deliver na para kay lain. Kamu na ba ka ni ma'am, nga lain kay batasan si ma'am?
3: Kaya si reklamo
4: niya. Maupod, maugid bitaw. Ako, ako sir, maglagot man kuwari na sir.
1: Ah, di ay?
4: Okay, yak po ko kasabaan niya sa kilid sir.
1: Agi kasama ba rin ka?
3: Pepe, ano si Kansan? Sumbong ka mamawa na.
4: Grabe,
3: sumbong ka mamawa na.
1: Ay, sumbong eh.
3: Sa pasi.
1: Uy, ayaw din ito ka
4: rin. Sir, utol ka na ko, sir. Bigo ito.
1: Uy, lami, aki kami na nage...
3: Magawas ko, una, magawas ko.
4: Sir Marlo.
3: Ito na ko, ito na ko.
4: Ay, mali, sir.

0: Mga maring! Pinanami dagat sa istorya. Murad yung ka na nga... Murad yung ka na nga... Naaptan mi ka na nga dilubyon. Pagsunod na nga mo ang... Kwadri ka na nga mo ang area manager. Murad yung galansiyang ba nga gilabay. Bato ba nga... Naka... Wala yun, ano yung kasabot? Gilalimang ka nga... Kami amo ang motor, kami motobil. Ang amo ang mga... Kung ma-disgrasya ko naman, wala sila labot ko, no? Puto mga maring, naigayos sa kadlaw ni Ana. Nagsuriyahan na, Emi, kay nakitaan mo ko niya dito nga. Gika ko nagpahuway ba kay... Tinitago kayo gigang biyagay. Layo-layo ba yung area? Uy, nani mga pangitabo?
1: Pahuway sa kadriskilid sa punuan sa akasya. Mag-upakok abot, ikan sa delivery. Ay, kapuyag ka niyong deliver tayong area. Mga ginawa ko mayo, mutisar ko diri.
2: Magaling.
1: Si ma'am?
2: Panahon. Kasabay ng mga... Aha, mao din ang inyong trabaho, ha?
1: May udto, ma'am.
2: Maayog yung kayong udto, no? Kay, para sa imo, ha? Kay, kuang yun, nagpahuway. Diri pa yung kapunuan sa Mansanitas?
1: Ma'am,
2: di ko nang dala pa dyan kang duyan.
1: Ma'am.
2: Ha? Pero di ko yawa ni mo eh. Imong duyan kay patig-patig pa.
1: Ma'am, kanang kuwan, manggur, ma'am. Tingpani udto, manggur, ma'am.
2: Kuya kayo, no? Kuya kayo ba?
1: Ganahan mo kumurin duyan eh. Kung duyan, kung patig-patig. Kaya nindot kayo siya, ma'am. Masakay ka diri, ma'am.
2: Amin ako si naning ang nag-duyan-duyan diri. Ma'am, wala tagagidool kay. Di ba, pag ka nakakuan?
1: Ma'am, ting paniud to, magod ma'am, ganang pahuway ko diri. Man ako paniud to, busog man kay ko. Pahuway ko diri.
2: Ayaw kay busog ka!
1: Basoy man si naning.
2: Ha?
1: Nagbasoy.
2: Nagbasoy si naning diay? Kuyawa ka din yun, no? Mo din yung tarbaho diri diay. Mo daw na kay ang halin diri. Sa una kay, ang kamalo kag pilay halin diri sa una?
1: Oo.
2: 5 million. 5 million ang halin sa una.
1: Karun dahi, ma'am.
2: Karun nga, pag-abot na ko, nahin mo nag 6 million. Mo din ang inanin eh. Ha? Ni Kunhod. Ha?
1: 5 million ya, 6 million. Ni taas noon, ma'am.
2: Ah, dili, kahit pag-abot na ako, pag-abot na ako, kaya kamo, mga pulpul man mo.
1: Ma'am, sakita po ni Manulti, oy.
2: Ha? Ano man diay?
1: Trabaho, pag-imis mong trabaho na mo, diri.
2: Trabaho ka sa trabaho?
1: Pahuway rin ba yung mig... Kwan, pahuway rin mig kanang kwan, kanang kapuyon.
2: Kabalo ka? Kabalo ka? Wala ni pahuwayan na yung trabaho ninyo? Wala yung tulganay?
1: Ma'am, magpapaman ko ka-deliver good. Ma'am, dito ka sa side sa may
2: di ko gusto, nagkukimong mga sweldo. Kaya magduyan-duyan, Ramodia. Gusto ko kagod.
1: Ambot ang uban, ma'am, sa Teresa.
2: kaya di ko ganaan magtanaw. Kabalawo, di ko ganaan magtanaw ninyo na masikang kwan. Baka yung trabaho, pakitang trabaho. Pakitang lang trabaho, dagang kapitang trabaho niya.
1: Ayaw, intang kupot mula, ma'am. Uy, kaya daghanbi ko anak, ma'am.
2: Kabalo ka, ayun ko karagaray ha? Kabalo biya dyan ka sa kuwa. Nga, kuwan ba ko, secret na.
1: Ma'am.
2: Ayun dyan ko wala na, ha?
1: Ma'am, ayaw ko matik sa ito, ma'am. Uy, kay, katrabaho raman ko sa kuwang, nahuyon sa kuwang trabahoon, ma'am. Ngika, delivery, collection, anak naman, trabaho na ko niya. Karunting pahuway mo na ko din, pahuway ko, ma'am.
2: Ano ko kikagsweldo? Ang uban niya, trabaho ka nilang uban niya. Ang kagawin kikagsweldo, ikaw, ano ko kikagsweldo?
1: Ma'am, kung sa manggaling ako nabuhat ng kasalanan, ma'am, pasailuan na lang ko, ma'am.
2: Dwanin akong kingosin mo, ha? Secret killer ba ako? Ha?
1: Maot ko batasan.
2: Ayaw dyan ka na na.
1: Siya manager.
2: Style ni mo, ha? Gusto na ko, mag-video ka. Mag-sign kang video sa kuwagasa ka.
1: Mag-video?
2: Mag-picture ka sa kuwagasa ka.
1: Halimbawa, nalibang ko, mag-video gapon ko.
2: Ha? Bastos ka ba? Bastos ka? Bastos ka nga tao, ha?
1: Joke,
2: okay, ragot, respeto, ha?
1: Hindi pagkatawa. Tara mga ma'am, kaya mungkot naman kaya mong dagway, ma'am.
2: Ayaw ko wala pagkatawa. Kaya di ko wala pagkatawa. Di ko wala pagkatawa. Diyan, batay kasi ko, ha? Diyan ka.
1: Ma'am, ayaw. Ma'am. Ginoon. Football ang lakihan ng area manager nga grabe kaswapang kayo. Eh, magkalagot. Magkalagot!
2: Saan mo na mo ni mga maring? Uy nga, mo na yung problema na mo ron? Kanya kong kauban nga sir ni mga maring, luoy na kayo. Nang ito may kitao ni, mora na rin siyang si Barney. Kunyan, napay ang motor maring nga, gamay kayo na yung motor, katong 150cc ra. Grabe ka mangtas niya mong area manager. Di mi pwede mo pahuway. O di mo magkaon mi na namin sa katrabaho. Lagay kayo sa mga maring ha. Nag-ihap ko ka kwarta koleksyon mo nga nagkaunggo. Sabi mo, buhato na ba? Mangundang na ba? Ano nga mo ang kwan? Ano nga mo ang ang trabaho at tungod ani among area manager nga wami kasabot. Daghan para bagay may mga koleksyonon nga mga rep, mga motor, mga kuada, mga aircon. Mga maring nga, kuhin ko na ko, bigan nga, tambaki ko na ko ninyo, bigay, para maka-decide may ako mga amigo, ako kauban ako dari. Kami ni Ernie, kami ni Lamar, kami ba kami? Kami Buyaks, para kabalumi. Magpaabot ko sa inyong tambag. Di nila lang kutob, Marlon.

0: Alright, so mato atong subat mga katropa nga gipadala sa tuwang sender nga si Marlon, no? Mm-hmm. Grabe kayo si Marlon, ay kanang nga grabe na mo, gindi yung mga inaana, no?
1: Piting grabe ha kayo yun.
0: So, manaron.
1: Napo na yun sa high, ana, master nga. Direktiba po sa taas, sa ilang pinakataas niya. Mm. Kanang mga branch manager, mga area manager, mutuman na po na sila sa mga kuwan. Pero nagoy uban nga pasubraan po.
0: Sobraan po, bitaw.
1: Mula lagi kayo, doon naman sila yung posisyon niya. Kanang ilang gigamit, ilang dahon ba?
0: Dahon ba? Tinun na. Pero di ko mo to nga, kasagaran yun na nga, ay, kung ano magulit sa ilang labaw, tama itong gingunin mo. Matagalan sila ganyang assignment.
1: Yes.
0: So, kailangan po na nimong ipunan po na yung mga tao, kaya kung hindi mo na yung ipunan, wala man po na, di ba magsige naman ang galakwatsa. So, tama rin na siya nga ngipunan ni muna. Pero ayaw pala, before yet. Grabe na po kayo itong hindi papawayon. Ay!
1: Masigurahan na po siya ito niya.
2: Karapaw ka na nandito. Daro mo, no, tuna mo gani.
0: Oo, oh, ngayon na makina gani. Nga, kuha, naganda. Oh, di makina pa na.
1: Bisang gani, nakaturbo, mapahuway po na. Oh.
2: May manag si Johnson o si Awing di ang kakapising na niya pa sa kanal. Huwag pahuway ay po.
0: Mga gani.
1: Huwag yung mga kuhanjog kayo. Huwag yung pahuway ay gani po, ha?
2: Takapulo pa kayo na sila, ha? Ang trabaho, si Huwag pa rin ito, ha?
1: So, ato na dito, nga yun, tabagan na ni. Kaya
0: ito na ito ang
1: oras, mga marito.
0: Sige, so, ako, ato na tabagan na ito,
1: ha? Go.
0: So, ako matambang ni mo, Marlon, wapa. Trabaho lang da dong, kay lisod kay pangitag trabaho rong karong panahon na dong, no?
1: That's right, Marlon.
0: Okay, so tiyata ka dong, Marlon, ang kaganing pagpanarbaho, marami ni sumpes tong kinabuhi.
2: Yes, correct.
0: So, kung nakay pamilya, kung nagtanong kasi mo mga gini ka na, naguna-una ka, basta kay wakagi kuan football diha, trabaho lang kasi mong trabaho on, wala kagi, waka na ngawat, ka na isa gina, pag manarbaho ka, ayaw gin pangawat, ayaw gin ibandon imong duty. Kaya ka na, mortal sin na siya sa pagpanarbaho, yes. No? Ayaw sukol si mong amo. Ayaw sukol, kaya mapangit kaya na. Bisang
1: kanang, kanang mamaklad, okay na na sa kauban.
0: Sulti, may kasa dapit. Sulti, may kasa dapit. Pero kanang mong sukol kag amo, ayaw gil, kaya bisang balibaliho na dong Marlon,
1: yes.
0: Amo ni mo na. Respeto ka. Kaya kiputang na din si mong amo, respetuhan na.
1: Correct.
0: Okay? And always remember, yeah. Na kung init na ang talaw ni mo, init na kayong kusina, you better go out and you plant kamuti. Ala lang. Don't waste your time kung tanaw ni mo nga moraga.
1: Wala lain si Milya ka ng kasaba ragyod, walay kamuti.
0: Dito ka, perminti lang ka, istiri lang ka, perminti mo ng kasaba. Kasaba cake. Kasaba ka, perminti, okay lang. Apil mas wildo na.
2: Ana
1: siguro so
0: love your job and love your work and love your enemy.
1: Love all.
0: Love you all.
1: Diskartihan di ay ang Omega sa manager dili pwede di ay.
0: Dahil mga nana, depende kung ano sila relasyon daan. Namay mga nana. Namay mga sidaryo sa mga manager nga uyab nila sa daas gawas niya pag uman nag-uban sila dito accidentally nag-uban. Ana, wala may uban kay kuwas manager para mag-uban sila. Namay mga nana. Di na ka kay pwede may tabo.
3: Basin bore.
0: Basin bore.
1: So daghan kaayo mga kuan mga
2: mga instances.
1: Instances tuwika.
0: Yes. Pwede ka nina ni mo, mailan man ni mo kay pag matulog at gan mo suportahan. Ano ba na?
2: Nanay kayo katangan sa una, master.
0: Ha?
2: Nakay katangan.
0: Tawa, makunay mo manager.
1: sige, so nanginakot na lang namang nalamang kita mga maring si kasi itong kabawa to, si Marlon.
0: Marlon,
1: Si Marlon nakakuha siya mga pagtulunan sa imo mga tambag.
0: Yes.
1: O siyempre, wala pa may nalambag di, pero wala, tambagin lang yung kagulingon di mga maring.
0: Ala lang.
1: Ayan, siguro. So salamat kaayo, hantod, ugma po hon, kita magka-open nga ito. Hantod laman hon!
0: Kung ako ikaw!
1: Ano daw
2: ang mura magigokon?
1: Naghan kayong salamat, oy!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Oh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang git bala. Tiyan tagli mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Selton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Selton Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa yun kini.
3: Selton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Selton Vitamin C.
5: Casino Plus, Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Iloko sa hubaybe.
1: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan.
2: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukaata ba ni? Nani ba to?
0: Bato gud tawon. Mao na resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagong City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Ug kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang ibugna na mo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan.

0: Edward Paharda hindi naman makakadalo sa impeachment dahil po sa stroke.
1: Headlines. MMDA General Manager Nicolas Torre III pinagbulta ng 14,000 para sa kanyang traffic violations controversy.
2: Headlines.
0: Balitang extra, mister na nagselos, sinunog ang sariling bahay. XFM nagbigay ng tulong sa mga bata.
2: Headlines.
1: Balitang regional, 13 anyos na lalaki na sawi matapos sumabit ang leeg sa tali ng baboy.
2: Headlines.
0: International katropa, 5 ang patay sa naganap na Amazon Prime Air cargo plane crash sa Miami.
2: Headlines.
1: Balitang showbiz, Miss Jade So pasok sa top 4 ng Drag Race Down Under versus The World.
0: Headlines. At sa Sports Creamline, bagsak sa finals ng PBL Invitational matapos talunin ng PLDT.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
0: Pananghalian po ng Lunes, mga katropa, 7 na tayo sa Setyembre 2026. Live po tayo sa XFM Manila News Center. At syempre, ang XLN ay napapanggan sa lahat po ng XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
0: Kami po inyong mga katropa, ako si Buddy Oberas.
1: Ako po si Brian De Paz.
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide, Nationwide.
0: Buwan naman sa detalye ng mga balita, pinuri ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang solid waste management system ng Marikina City sa isinagawa niyang inspeksyon kanina umaga. Ayon kay PBBM, magandang halimbawa ang recycling program ng Marikina na maaaring gawing modelo o template na ng iba pang mga lungsod sa Metro Manila na patuloy na humaharap sa problema ng basura.
3: Sa Marikina, over the last more or less 10 years, 11 years, nagawa nila, nalagyan nila ng sistema. Ito, kaya tayo nandito, dahil ito ang pinakamagandang halimbawa ng circular na economy. Dahil nagagamit as much as possible lahat ng mga pamaari pang maulit na gamitin, na recycle, ay nagagawa nila ng paraan. At ito ay dapat ay maging template. At nagiging template na ngayon sa lahat ng iba't ibang lungsod sa Pilipinas.
0: Si Paulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
2: XFM News Nationwide.
1: Sinabi ni Vice President Sara Duterte na mula pa noong 2024 ay nakatanggap na siya ng impormasyon tungkol sa umaroy mga planong ipalabas ang ICC warrant laban sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga pag-atake laban sa kanya. Ayon kay VP Duterte, ipinaalam niya noon kay dating Armed Forces of the Philippines General Romeo Browner Jr. ang kanyang mga pakiusap para sa seguridad ng kanyang ina at mga anak. Git niya, hindi dapat idamay, takutin o gamitin ang anumang uri ng panggigipit ang kanyang mga anak, lalo na ang mga minor de edad. Tinukoy rin ng pangalawang pangulo ang pagpunta umano ng mga otoridad sa mga lugar kung saan naroroon ang kanyang ina at mga anak, kahit alam na umano ng pulisya kung nasaan siya dahil sa surveillance activities. Tinawag niya itong seryosohang usapan at iginit na maaaring pumasok ito sa child abuse. Ayon pa kay VP Duterte, nagpapakita ng kawalan ng malasakit sa kinabukasan ng bansa ang isang pamahalaang hindi gumagalang at nagpoprotekta sa mga kabataan.
2: XFM News Nationwide.
0: Itinanggi naman ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang aligasyon po ni Vice President Sara Duterte na nakaranas siya ng harassment nang isilbi sa kanya ang warrant of arrest. Ayon kay CIDG Director, Police Major General Robert Alexander Morico II at DILG Secretary John B. Corimulla, pawang mga babaeng pulis at walang armas ang kanilang team na nagtungo sa tahanan at opisina ng Vice Presidente.

0: all unarmed. They were duly accepted into the residence and into the office. So, any thoughts of harassment during the service is totally untrue. We dare them to present any CCTVs that they have in their office, in their residence, of harassment that went on in the service of the warrant. If they have a counter to this, we ask them to present it.
1: Ipinaliwanag pa ni Remulla na hindi agad inaresto si BP Duterte dahil una nitong ninais na sumuko bago magbago ang desisyon na piliing direktang magpunta sa Quezon City RTC para sikasuhin ang kanyang kaso. Nilinaw din na hindi kailangan ang karaniwang mag-shot kapag kusang sumusuko ang isang akusado alinsunod sa kanilang booking procedure. Sa huli, mga katropa, ipinunto ni Remulla na walang naganap na special treatment kay BP Sara Duterte at sinunod lamang ang umiiral na mga patakaran ng PNP sa pagsisilbi ng warrant. XFM News
2: Nationwide. Kinwestiyon ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang umano'y special treatment kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng kanyang security concerns at proseso sa pagharap sa mga otoridad. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Sendanya na karapatan ng bawat isa ang safety, security at due process, ngunit dapat anyang pantay ang pagkapatupad ng batas at walang espesyal na pagtrato sa mga opisyal.
3: Sa kabila ng katotohanan na nai-enjoy niya ang due process, ang human rights, hindi sila tinotokhang, siya ipinapayag ang mag-file ng piyansa. Pero ang dami pang drama. Mm-hmm. Hindi na lang magpiyansa at hayaang gumulo ang hustisya. Pero sa dulo ko, kapag pinapatagot na sila, abay biglang sinasabing they're not feeling safe daw, na sila ay pa-victim. So nasaan na yung mga sinasabi niya dati? Ang daming drama. Ang tapang kapag magbabanta sa buhay ng iba, pero pagdating sa pananagutan, abay not feeling safe. Ito yung tawag ko sa kanilang school of acting. Not feeling safe, school of acting. Puro drama.
2: Tinutulad din ni Sendanya ang umano'y hindi pagdaan ni Duterte sa karaniwang mugshot at booking process. Ayon pa kay Sendanya na naunawaan niya ang pangangailangan sa seguridad ni Duterte, ngunit dapat din umanong panagutan ang pangalawang pangulo ang anumang kasalanang iniuugnay laban sa kanya. XFM
1: News Nationwide. Iginit naman ni House Prosecution Spokesperson at Lanao del Norte o Lanao del Sur, 1st District Representative Zia Alonto Adjong na dapat panatilihin po ni Vice President Sara Duterte ang tiwala at paggalang sa mga institusyon ng gobyerno kabilang korte at pulisya. Di matapos sabihin ni Duterte na wala siyang tiwala sa korte at mga pulis kaugnay ng ganyang pagharap sa tatlong counts ng grave threats. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Adjong na hindi dapat maging dahilan ang pahayag ng isang opisyal, isang halal na opisyal, para mawalan din ang tiwala ang publiko sa mga institusyon.
4: Hindi katibyo ng isang tao na bigyan ng lahat ng pagkakataon, depensahan yung kanyang sarili. Tapos at the end of the day, sasabihin naman din niya na iwala siyang tiwala sa korte. At ayaw niyang pumasok doon sa korte. Eh wala naman, sa palagay ko naman po, wala naman pong assassin doon na kinausap ng judge na nagaantay sa kanya doon. So mukhang ang nakikita po nating rason dito ay talagang yung kanyang tahasang hindi po pag-re-recognize ng ating mga batas.
1: Sinabi rin ni Adjong, mga katropa, na dapat sumailalim sa parehong legal na procedure sa lahat ng akusado. Gayun din po ang anuman ang kanilang posisyon kabilang dyan yung mga proseso ng korte at pulisya kaugnay ng warrant at booking. Tungkol naman sa pagsasubmit o manon ni Duterte ng sariling larawan sa halip na dumaan sa karaniwang mugshot, sinabi ni Adjong na dapat yaking pantay ang pagpapatupad ng mga protocol sa bawat individual na humaharap sa batas.
5: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Mary Grace Piatos, walang record sa PSA. Narito ang report.
5: Live report.
6: Kinumpirma ni Philippine Statistics Authority o PSA Assistant National Statistician Mariza Grande na walang record sa kanilang database para sa pangalang Mary Grace Piatos. Sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ngayong Lunes, Setyembre 7, humarap si Grande bilang testigo ng prosekusyon. Ayon sa testimonya ni Grande, matapos suriin ang kanilang database batay sa impormasyong ibinigay sa PSA, walang natukoy na record ng kapanganakan, kasal o kamatayan para sa isang taong nakatala sa pangalang Mary Grace Piatos. Ang pangalang Mary Grace Piatos ay lumitaw sa mga acknowledgement receipt na iniugnay sa liquidation ng confidential funds. Bahagi ang pagharap ni Grande sa paglalahad ng prosekusyon ng mga ebidensya sa impeachment trial kung saan sinusuri ang mga dokumento at pangalang kaugnay ng umano'y irregularidad sa paggamit at liquidation ng confidential funds. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
5: XFM News Nationwide.
1: Hindi naman mga kadalo bilang testigo sa impeachment trial si Edward Paharda, dating Special Disbursing Officer ng Department of Education matapos muna itong ma-stroke. Ayon po kay Representative Joel Chua ng prosecution team, kagabi lamang nila natanggap ang impormasyon tungkol sa kalagayan ni Paharda. Dahil dito sinabi ng prosecution na hindi na makakadalo si Paharda sa mga pagdinig bilang kanilang testigo. Nauna na iminungkahe ng prosecution na magkaroon ng stipulation o pagkakasundo sa depensa tungkol sa ilang bagay na may kaugnayan sa testimonya ni Paharda.
5: XFM News Nationwide.
6: Inalis sa pwesto ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang dalawang district engineer sa Pampanga matapos ang pagkamatay ng isang lalaki na nahulog sa bukas na drainage canal sa Angeles City. Ayon sa memorandum ni Public Works Secretary Vince Dizon, nabigo umano sina Pampanga 3rd District OIC District Engineer Acer Malyari at OIC Assistant District Engineer Agustin Dagsaan na ipatupad ang mga kinakailangang safety measures sa Phil-Am Friendship Highway. Agad silang inalis sa kanilang pwesto dahil sa umano'y paglabag sa safety standards. Sinabi ng DPWH na pananagutin ng mga opisyal na mapatutunayang nagpabaya sa tungkulin alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan at kalidad ng mga pampublikong proyekto para sa kapakanan ng bawat Pilipino.
5: XFM News Nationwide.
1: Mga railway projects, malaking ambag sa pagbawas ng polusyon at trapiko. Ayon po sa DOTR, sa tropa natin sa Balita Earl Saludar, XFM Mega Manila.
5: Live report.
7: Itinutulak ng Department of Transportation o DOTR ang pagpapalawak ng railway system sa bansa bilang bahagi ng hakbang upang mabawasan ang polusyon at matugunan ang lumalalang problema sa trapiko. Ayon sa ahensya, maaaring makapagbawas ng di bababa sa 50% ng carbon emissions ang paggamit ng rail transit kumpara sa pribadong sasakyan, kaya malaking tulong ito sa pagkagalaga sa kapaligiran at pagtugon sa epekto ng climate change. Sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lofes na patuloy na palalakasin ang pamalaan ng mga railway projects upang makapagatid ng mas mabilis, ligtas, efisyente at mga sustainable transportasyon para sa mga Pilipino. Kabilang sa mga pangunahing proyekto ay sinusulong ang Metro Manila Subway Project, North-South Commuter Railway at iba pang rail expansion projects na layong mapagaan ang daloy ng trapiko at makapagbigay ng mas maayos na alternatibong biyahe. Para sa Kakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila,
5: XFM News Nationwide.
6: Pinagmulta ng Land Transportation Office ng kabuuang 14,000 si Metro Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III dahil sa kanyang traffic violation controversy. Kabilang sa mga paglabag ang paggamit ng EDSA busway, pagmanipula sa plaka, reckless driving at sa kanyang ng kanyang driver at paggamit ng blinkers. Ayon sa LTO, voluntaryong isinuko ni Torre ang sasakyan na nananatili pa rin sa kustudiya ng ahensya habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Matatandaan na nauna nang humingi ng paumanhin si Torre sa kanyang ginawang paglabag kung saan nakatanggap ito ng mga batiko sa publiko at sa sektor ng transportasyon.
5: XFM News Nationwide.
1: Pinag-aaralan naman ng Department of Health, mga katropa, ang paglipat sa PhilHealth ng bahagi ng budget nito para sa gamot. at iba pang medical supplies para mabawasan ang stockpiling at pag-expire ng mga gamot. Inihegya ni Acting Health Secretary Edwin Mercado sa pagdinig po ng Senate Finance Committee sa panukalang 2027 budget ng DOH. Ayon kay Mercado, maaaring gawing dagdag na subsidy sa PhilHealth ang pondo para mas malaking bahagi ng pagbili at paghatid ng health benefits sa mapunta sa ahensya. Sa pagdinig, kinwestiyon ni Senator Rapid Tulpo ang pag-expire ng milyon-milyong pisong halaga ng gamot, lalo na't may mga ulat ng kakulangan naman sa supply sa ilang health facilities. Sinabi rin po ng DOH na nire-review na nila ang sistema ng pagbili, pamamahagi at pag-monitor ng mga gamot para mamaiwasan na ang pag-aaksaya sa pondo.
5: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan si Health Advocate Dr. Tony Liachon ang pananagutan sa mga opisyal na sangkot umano sa pag-expire at pagsasayang ng bilyon-bilyong pisong gamot ng Department of Health. Ayon kay Liachon, lumabas sa mga pagdinig sa Senado na umabot sa 217 million pesos ang halaga ng mga gamot na binili ng gobyerno ngunit nag-expire noong 2025. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Liachon na hindi lamang ito usapin ng maling pagpaplano kundi dapat ding siyasatin kung may kapabayaan o pagkukulang sa pamamahala ng pondo at supply ng gamot.
8: Hindi naman kasalanan ito ni Secretary Mercado kasi ito'y panahon pa ni Secretary Herbosa, di ba?
2: Mm.
8: So, pangit yung planning nila eh. Gross negligence, tsaka betrayal of public trust. Ang sama ng leadership dito eh. Well, tayong mga Pilipino nag-i-struggle to afford yung itong mga maintenance medication, life-saving drugs. Nabubulak lang ito sa warehouse at iba, binabaon pa. Problema natin, hindi natin nakakasuhan itong mga taong to kaya hindi nadadala eh.
2: Kabilang sa kanyang mungkahi ang mas maayos na pamahala sa supply, mas malinaw na proseso sa pagbili ng gamot, real-time na pagsubaybay sa inventaryo at regular na paglalabas ng ulat sa publiko. Ngit ni Liachon, mahalaga ang mga hakbang na ito upang maiwasang maulit ang pag-expire ng mga gamot habang maraming Pilipino ang nahihirapang makabili ng kanila ang mga kinakailangang medisina.
5: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:19 ang tama oras sa XFM News Nationwide. Mga katropa, pwede rin po kaming mapahinggan sa pang XFM stations nationwide. XFM 106.5 Rojas Capiz, XFM 93.3 Antique, at XFM 89.5 Pagadian.
5: Balitang balitang regional.
1: May 13 taong gulang na lalaki ang nasawi matapos sumabit ang leeg sa tali ng baboy. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
9: Isang 13-anyos na lalaki na si alias Carlo matapos aksidenteng sumabit ang kanyang leeg sa tali ng kanilang baboy sa barangay Cugon, Danao City, Cebu noong Sabado ng umaga. Batay sa inisyal na imbestigasyon ng Danao City Police Station, inutusan ng ama si Carlo na bantayan ang kanilang inahin na bagong panganak na mga biik. Habang may tinatahi ang ama sa loob ng kanilang bahay na gagamitin sana bilang palangga sa araw sa kulungan ng baboy, narinig dito ang pag-iyak ng mga biik. Dahil dito, inutusan ng ama ang kanyang 11-anyos na anak na hanapin ang biktima. Nang hindi makita na nakababatang kapatid ang kanyang kuya, agad itong sinabi sa kanilang ama at nagsimula silang maghanap pa. Sa kanilang paghahanap pa, nakita na nakababatang kapatid ang biktima na walang malay sa tabi ng kulungan ng baboy habang nakasabit ang kanyang leeg sa tali ng hayop pa. Agad humingi ng tulong ang pamilya sa mga kapitbahay at isinugod ang biktima sa hospital. Gayunman, idiniklara itong patay na. Inirekomenda ngayon ng mga otoridad ang pagsasagawa ng otopsiya o pamatukoy ang eksaktong sanhi ng pagkamatayan ng biktima. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sunthon Vitamin C, ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
2: Senior citizen natagpo ang patay at ginilitan ng leeg sa loob ng kanyang bahay sa San Rafael, Iloilo. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
5: Live report.
10: May gilid sakit sa lieg at wala ng buhay ng matagpuan ng senior citizen habang nakahiga sa loob ng kanyang bahay sa Barangay Poblasyon San Rafael, Iloilo. Ang biktima ay si Lirio Barsanas, 72 years old. Ayon kay Police Lieutenant Francis Carona, officer in charge ng San Rafael Municipal Police Station, na pagnanakaw ang tinitingnang motibo sa krimen. Sa investigasyon, ilang beses nang pinasok ang bahay ng senior citizen upang pagnakawan at kapamilya rin ng biktima ang tinuturong responsable dito. Napagalamang mag-isa sa bahay ang biktima dahil wala itong asawa at mga anak. Ngayong araw, ipasa ilalim sa autopsy examination ang bangkay. Samantala, may persons of interest na ang San Rafael Police sa pumatay sa biktima. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
1: Samantala, mahigit 600,000 pisong halaga ng hininalang shabu, mga katropa, na samsam dyan sa Cagayan. Mag-ama na tinuturing na HVI arestado. Katropa natin sa balita, Marjorie de Kiwag, XFM, Tugigaraw.
11: Arestado ang mag-ama na kapwa itinuring na high-value individuals o HVI matapos makumpiskahan ng kabuang 91.41 grams ng hininalang shabu na may tinatayang street value na 621,588 pesos sa isinagawang buy-bust operation sa bayan ng Lasam, Cagayan noong Setyembre 4 taong kasalukuyan. Kinilala ang mga na-aresto sa mga alias na Vin na 43 anyos, may asawa magsasaka at ang kanyang anak na si alias JM, 20 anyos, binata magsasaka rin at kapwa residente ng nasabing bayan. Ayon sa pulisya, nakumpiska mula sa mag-ama ang tatlong heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng pinanghihinala ang shabu. Kabilang dito ang 0.20 grams na buy-bust item na nagkakahalaga ng tinatayang 1,360 pesos, habang ang dalawang sachet na nakumpiska bilang possession evidence ay tumitimbang ng 45.84 grams at 45.37 grams na may tinatayang halaga na 311,712 pesos at 308,516 pesos. Pinangunahan ng operasyon ng mga intelligence operatives ng Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit, katuwang ang Lasam Police Station at 3rd Maneuver 1st Platoon ng 2nd Cagayan Mobile Force Company sa koordinasyon ng PIDEA Cagayan. Bukod sa hininalang shabu, na-recover din ang isang tunay na 1,000 peso bill, ay na pirasong 1,000 budal money, isang pouch identification card, dalawang cellular phone at isang motorsiklo. Dinala ang mga suspect at ang nakumpiskang ebidensya sa Lasam Police Station para sa dokumentasyon at investigasyon, habang inihahanda ang kaukulang mga kaso sa ilan ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Tong yung lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
2: Universidad sa Puerto Princesa na nakatanggap ng threat noong Biyernes, balik face-to-face classes na muli ngayong araw. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
12: Balik eskwela na uli ang mga estudyante ng Palawan State University matapos ang ilang araw na pag-iimbestiga ng PS2PNP tungkol sa natanggap na threat sa PSU noong araw ng Biyernes. Wala pang inilabas na resulta sa imbestigasyon ng PNP, pero ang universidad nagpahayag na may pasok na ngayong Lunes, pero may pag-iigpit na gagawin sa lahat na papasok, kasama na dito ang mga estudyante at guro. Noong Biyernes, may post na natanggap ang PSU gamit ang isang dummy account na may sinasabing gawa ng karahasan sa PSU at ilang estudyante na siyang naging dahilan para agad pauwiin ng mga mag-aaral. Hindi pa natutukoy ang taong gumamit ng account kung ito ba ay kapwa estudyante o taong labas na nananakot lamang sa nasabing universidad. Seryoso ang PPCPO-PNP sa natanggap na pananakot at takbang na kanilang ginagawa para hindi mangyari ang nangyari sa school ng Tacloban at Zamboanga, kung saan may mga nasawing estudyante. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: May rider katropa ang patay matapos sumalpok sa sinusundang van sa Cagayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM Santiago.
13: Ang isang 22 anyos na binata matapos masangkot sa aksidente habang lulan ng motorsiklo sa Barangay San Fermin sa Cagayan City, Isabela. Ang biktima ay residente ng bayan ng San Manuel, Isabela, habang isang 44 anyos naman na residente ng Cagayan City ang driver ng van na sangkot sa insidente. Batay sa investigasyon ng pulisya, magkasunod na binabagtas ng motorsiklo at van ng kalsadang patungong bayan ng Kabatuan, Isabela, nang mangyari ang aksidente. Habang papalapit sa lugar ng pinangyarihan, sinubukan umanong mag-overtake ng rider sa sinusundang van. Gayunman, habang isinasagawa umano ang pag-overtake, biglang kumaliwa ang van patungo sa isang beer house na naging sanhi ng banggaan. Naidala pa sa pagamutan ng rider, subalit idineklara rin itong dead on arrival. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng pulisya kaugnay ng insidente habang nasa himpilan pa rin ng pulisya ang driver ng van. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Rowena Munchang, XFM News.
5: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines. Weather Update.
1: Tropang Brian, naglabas ang pag-asa, heavy rainfall warning alas 11 kanina. Ito ay epekto ng habagat.
2: Katropang Buddy, kabilang sa orange warning ang Subic, Olongapo, Castillejo, San Marcelino, San Antonio, Palawig, Iba, San Felipe, San Narciso, Botolan at Kabangan sa Zambales at Hermosa, Dinalupihan at Morong sa Bataan.
1: Sa yellow warning level po, mga katropang, Cavite naman, ilang bahagi ng Pampanga at Bataan, Laguna, Rizal, Batangas, Muntinlupa, Las Piñas sa Metro Manila at Masinloc at Candelaria sa Zambales. Posible rin ang pagbaha, particular sa mga flood-prone areas.
2: Inaasahan naman ang light to moderate rains na may paminsan-minsang malalakas na pag-ulan sa Nueva Ecija sa susunod na 3 oras.
1: Patuloy pong mga pag-ulan din ang mararanasan sa ilang bahagi ng Zambales, Tarlac, Pampanga, Bulacan. Tayo dito sa Metro Manila, Rizal, Batangas, Laguna at Quezon, pwedeng magpatuloy sa loob ng 3 oras at makapekto sa mga kalapit na lugar.
2: Pinapayuhan ng publiko at mga Disaster Risk Reduction and Management Office o DRRMO na patuloy na subaybayan ang lagay ng panahon at maging alerto sa susunod na rainfall warning na nakatakdang ilabas mamayang alas 2 ng hapon.
5: Balitang International.
1: Ang Balita International hatid sa atin, katropa ng Santon Gold, hindi bababa sa 5 katao ang namatay matapos lumagpas sa runway at bumagsak ang isang cargo plane na ginagamit ng Amazon Prime Air sa Miami International Airport nitong Sunday. Ayon po sa mga otoridad, lumagpas sa runway ang Boeing 767-300 habang lumalapag at tumama sa ilang sasakyan sa lupa. 5 rin ang nasugatan, kabilang ang 3 nasa kritikal na kondisyon.
5: Showbiz News.
14: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Pasok na sa top 4 ng Drag Race Down Under versus The World ang Filipina drag artist na si Miss Jade So. Nakamit ni Jade ang pwesto matapos ang semifinals kung saan nakasama niya sa top 4 ang UK Queen at Australian Queens. Sa makeover challenge, ginawang drag character ni Jade ang kanyang partner na si Matthew bilang Miss Yasmin Hard Suso na hango sa Filipino drama na Marimara. Sa naturang episode, na nawagan din si Jade sa mga mambabatas na ipasa ang SOGIE Equality Bill sa Pilipinas. Ito na ay kalawang pagkakataon na umabot si Jade sa top 4 matapos ang Drag Race Philippines Season 2. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
5: Balitang Sports.
1: Atin po sa atin to ng Premium D3, katropa. Bigo ang Creamline na makapasok sa finals ng 2026 PBL Invitational matapos talunin ang PLDT sa 5 sets. Last Sunday sa Smart Araneta, dahil dyan nakalusot sa finals ang NX LED at nauna ng tinalo ang Farm Press sa 4-set match. Aarap po ng NX LED ang Thailand-based East Kola sa Winner Take All Championship sa Martes.
5: Ano ang bago? ang latest, ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
2: Mister na nagselos, sinunog ang sariling bahay. XFM nagbigay naman ng tulong sa mga bata. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
15: Matinding silos ang sinasabing ugat ng isang maitang pagtatalo ng mag-asawa na nauwi sa pagsunog ng mister sa sarili nilang bahay sa Barangay Alindahaw, Tukuran, Zamboanga del Sur. Batay sa ulat ng pulisya, matapos ang matinding pagtatalo, sinindihan umano ni Junard Calmada ang kanilang bahay gamit ang lighter at gasolina. Mabilis na kumalat ang apoy hanggang tuluyang maabo ang kanilang tahanan kasama ang halos lahat nilang mga kagamitan. Bago ang insidente, nakipagtalo umano si Junard sa kanyang misis na si Ginelaine dahil sa hinalang may ibang karelasyon ang kanyang asawa na kausap sa cellphone. Sa kasamaang palad, wala nang anumang gamit ang kanilang naisalba matapos tuluyang lamunin ng apoy ang kanilang bahay. Sa kasalukuyan, nasa silda ng presinto si Junard habang ang kanyang pamilya naman ay humaharap sa mabigat na pagsubok matapos mawala ng tahanan at mga kagamitan. Samantala, mabilis namang kumilos ang tagapakinig ng XFM Pagadian upang tumulong sa pamilyang naapituhan. Ipinabot nila sa tropa ng XFM Pagadian ang school supplies, bigas, mga damit, itlog at kaunting pera upang makatulong sa pangaraw-araw na pangangailangan ng pamilya at higit sa lahat upang masuportahan ang mga bata na makapagpatuloy sa kanilang pag-aaral kahit nasunog ang kanilang mga gamit. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Tropa mo sa balita, katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na, XFM News Nationwide, Monday, September 7, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Ubera.
2: Ako po si Brian Tepal.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
5: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nation.

0: Kung Mamino ka sa XFM.
1: Sa una, sugarol kayo ko. Sukad gilawin ako sa X, di na ko sugarol. Alangan nga, hurot naman akong kwarta. Kada ko bungot ito'y exciting.
2: Exciting!
3: Mahal ako siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, talaunan bitaw na ito kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga-Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na kong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inaw mag Premium D3, regida nakapalagsik na kubali. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na ko Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunabot ng balat. Dara ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Madalas na kong nagkakasakit, kaya nag-take ka talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Drew. Gusto kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom, dili ko kahurot isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dugaas lumakong kutukuto. Ana akong silingan, try nimo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong bisulayan, suabi dyan sa tutunlan. Lami siya. Karon, Santon Plus Coffee Mix na akong kape. Upat ka sa shade, ako mahurot sa isa ka adlaw. Highly recommended yun ako ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Patch the zone, ah. Ina, kapay ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabi, gaid. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
3: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clamo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

0: Maayong adlaw ang mga katropa. Welcome ang nausaban ini atong programa The Secret of Health. Kamusta kamong tanan din ha mga katropa? Live nausab ang atong programa karon. Dinhi sa gyapon sa atong number one radio station, XFM Broadcasting and Network. And happy listening no sa mga atong mga katropa din ha nga di na nagapaminaw. No, sa ilaga yung mga nagkanaiyang radio sa ilang panimulay. Kamusta kamo dinha mga katropa? Kamusta kamo nining adlaw Lunes mga katropa? I hope and I pray nga din anaka mo karon na sa kahimsog, kapiskay sa panglawas. No, nga diin bagong adlaw, syempre bagong oportunidad nga ni kanato. Ilabi na kung kamo adunay problema sa panglawas. No, nining bagong adlaw mga katropa, atong hatagan uga paglao mga atuang lawas. Nga din possible uga duna sa gihapoy chance nga din kita gayod na makarecover. No, bisan unsa pa man kana nga balatian ng mga katropa. Monay bitaw no. Gani bisag unsang sitwasyon, status sa kinabuhi mga katropa, basta kay ba makamata rata kada buntag, no? Basta makadawat rata og bagong adlaw mga katropa, kana usa ka bagong paglaom, bagong oportunidad, no? Ani kanato mga katropa, mao nang atong ginapahinumdum sa atong mga katropa dinha, no? Adi na nagapaminaw karon, bisag unsa may status nimo karon, unsa man ang klaseng balatian imong gidala-dala. Basta adunay kabuntagon, adunay paglaom mga katropa, ha? Ilabi na kung ikaw karon nagapaminaw nini atong programa The Secret of Health. Kauban ang imong health consultant si Jenny Druda og sa kumpanya sa Yes to Health Incorporated. Ilabi na sa Yes to Health Wellness Center. Kami gayod magatabang na kaninyo mga katropa. Uban gayod nini mga simple nga mga pamaagi. Nga din ikaw magkaangkon og kayuhan. Ilabi na sa dakong tabang o kaloy gayod sa atong abuhing Ginoo mga katropa. Habusa, bagong adlaw. Ubanin na sa bako ninyo nina atong programa The Secret of Health. Mag-uban-uban ta sa gyapon, alauna imidya nining atong programa. Pinaagi gayod sa pagpadala sa inyo mga mensahe, mga pangutana, ha? If you have a concerns and a question, so welcome kamo mga katropa. Padala gayod sa inyuhang mga mensahe sa atuang text line number na 09091762844. Usbon ko atuang text line number 09091762844. Ayan, o gato ka ng hatagan o pagtagad ha. Unya ang inyuhang mga gipadala nga mga pangutana mga katropa. Live usab ang atong programa karon. No, pinaagi gayud sa XFM Facebook page mga katropa. Pwede nyo na i-search no, ang XFM 89.1 Davao Katropa. Makita ninyo live ang atong programa karon. And pwede usab kamo din ha mismo mo comment ha. Sa ato aga yung comment sections if you have concerns. Or aduna kamo ibuot ipabot nining atong programa The Secret of Health ang mga katropa. Live usab ang atong programa karon mga katropa. Ilabi na din sa 89.1 Davao, no? And 107.1 XFM Tagum, 99.1 XFM Mati, ayan, and 95.9 XFM Jansan, 101.7 XFM Bukidnon, 91.3 San Francisco, and 95.7 XFM Bayugan. Asa magkakaroon ng lugar, maayong adlaw. Mag-welcome sa atong programa The Secret of Health. Og hinaot ang Dios maghatod og kusog kalig-on kanha kaninyo mga katropa sa panglawas sa mga katropa. Oras na ito sa Tibuok Pilipinas. Alas 12:46 na gayod mga katropa. Welcome ang tanan. Og nining atong programa The Secret of Health sa gihapon hatod kaninyo. No, sa Yes to Health Incorporated, Yes to Health Naturopathic Wellness Center, kauban ang atong mga produkto nga diin na grabe, no? Kanindot sa atong panglawas tungod kay padayon kini, paghatod kaninyo og alibyo mga katropa kung kamo adunay balatian, proteksyon sa lawas para gayon malikayan ang pagka problema gayod niini mga katropa. Ilabi na ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and Premium D3. Speaking of Santon Plus Gold, no, and the Santon Vitamin C, mga katropa, no, grabe na amaze ang ato ang mga katropa, no, sa atong gipahigayon kahapon, no, nga Yes to Health Wellness Caravan, kauban gayud ang Class of 89.1 XFM Davao. Nga din gipangunahan ni Sir Alan Abayes. Kauban usab nato atong station manager, no, Sir Jasper. And syempre ang tibok at team ng XFM Davao. No, kami kid nagapasalamat kaninyo usab mga katropa, ang tibok at team ng Yes to Health Wellness Center. No, sa pakigauban kanamo mga katropa, ilabi na sa mga mingtambong ha. Sa mga taga Ablaya, mga katropa, daghang salamat, no, sa inyong pakiguban na kanamo. No, tungod kay nahimong successful ang atong gihimo gayud nga Yes to Health Wellness Caravan, no, gahapon na mga katropa. No, ganin nagsudong ta sa mga panagkuway, no, sa mga tao nga din nintambong, mga katropa, makita na to kanila ang kalipay, no. Doon na tayo gihatag nga libreng check-up consultation, health counseling and lecture. And doon na pa tayo gihimo nga demo, mga katropa, no, nga din atong gipakita kung unsa ka powerful, unsa ka epektibo kinigayod ato ang mga produkto. Amo nang nakaingon ko ganina nga na-amaze, no, kung imong sudungon ang mga panagway sa mga katawhan nga din nitambong sa ato ang Yes to Health Wellness Caravan. Na-amaze sila, mga katropa, tungod kay nakita nila, no, asa ka na ang Santon Plus Gold, kaya mo pasiga og suga, no? Kunya ang Santon Vitamin C, kaya mo hinlo sa grabe ka hugaw nga tubig, mga katropa. No, inanak ka maka-amaze, no, kini gayud ato ang mga produkto, mga katropa. Mo nang sa mga katropa nato, ilabi na sa mga mintambong kahapon, I hope and I pray, no, ilabi na sa mga nag-undergo medication, isuwayin sa atong mga pagmanambal, sa atong mga produkto. Ako nag-apo nga din ang Diyos, magahikap siyang gamhan ng kamot, no, sa inyong mga balatian, mga katropa, o kana mawagtang, o kamo gayod na makaangkon o kaayuhan, no. O siyempre, ako ang ginaawag ang tanan, ilabi na sa mga nakasuway na sa atong mga produkto, ilabi na mga niadto kahapon. Welcome kamo, mga katropa, ha. Kung buot kamo mag-follow up to a check-up, and then mudawat o gadugang pang kahibalo, at tui ang ato ang Yes to Health Wellness Center Davao Branch, no. Welcome kamo, mga katropa, sa mga taga Davao, no, tungod kay Abrido Pirmi ang atuaga yung Yes to Health Clinic Davao Branch na nahimutang sa Cellpole Building, door number 3, JSIS Heights, no, Dias Kawayan Drive, Matina, Davao City, mga katropa, at banta sa Durian World, tapad gayod sa Tagum Cooperative. No, narana sa highway, ha. Dayon lugsong kurbada, mga katropa, gikan sa downtown, diya sa atuong abahin, pag hinahinay na mo ay magpakusog kay basig masobra mo, maglisod na mag U-turn, ha. Narata din na sa tuong bahin, mga katropa, tapad sa Tagum Cooperative, Abrido matag Domingo hangtod Bernas, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 gayod sa hapon. Welcome ang tanan, ha. Ilabi na sa mga buot mo balik o buot magpa follow up check up, or kung aduna gusto'y ipangutana, welcome, mga katropa. Ilabi na kung gusto mo makighimamat nga ni kanato, o i-timing lang nga din ana ako sa ana mo o mato mo sa adlang o Lunes o Martes, no. Okay, mo na atong schedule din nga din ako personal makighimamat nga na kadinyo matag adlang o Lunes o adlang Martes. Din higayod sa ato ang Yes to Health Clinic Branch, mga katropa. O tungod kay Merkules, Webes, Bernes, dito napunta, no, sa ato agayong Yes to Health Clinic Tagum Branch, mga katropa. O Merkules, dito ta, no, Taman Bernes o adlaw nga Domingo, mga katropa. And syempre, no, kinigayod ang ato ang programa The Secret of Health. Atod usab kaninyo sa ato ang epektibo nga mga produkto, hilabi na kining ato ang Vision X Plus. Oh, grabe taon kini ka nindot, no, mga katropa. Hilabi na kung kamo adunay problema din ha sa inyohang mga mata, no, or kung buot mo nga diin mahimong himsog, kanunay malikayan kining pag pang labo sa mata, hala, suwayin ninyo ni ato aga yung mga produkto, mga katropa, hilabi na kini ato ang Vision X Plus, no. Kunya kung hilig pud mo inom og kape, pili ang healthy nga kape, no, kini bang lami na healthy pa, Saturn Gold Coffee Mix, And the Sanson Plans, the Coffee Mix, and the Premium D3 Coffee Mix, mga katropa. Available sa kanahan sa nang butika nga duol sa inyong lugar. O ga, among ipahibalo nga ang tanang produkto sa Yes to Health Incorporated. Available usab kana mga katropa sa ato gayud na mga Yes to Health Wellness Center nationwide, no? Dili lamang din sa Mindanao kundi Luzon, Visayas. Available gayud mga katropa ang ato ang Yes to Health product sa taraga yung Yes to Health clinic, no? Ug ang kanindo tungod kay Mas Gipabrato, no, ang atong mga produkto. Hilabi na kung ikaw gayud usa ka senior citizen. Pagdala lamang sa imong senior ID, no? Para gayud ikaw maka-avail sa ato ang mga bigat discount ang mga katropa. Alas 12:50 dos na. Mag-alan sa pagpadayon na itong programa. Ayan, maminaw sa kita o maanindot nga testimonya. Gikan gayon sa ato ang master control sa Sir Royce. Atong paminawan, and then ay maghawa tungon kay balik kita humanggad sa mga pipila ka mga pahinomdom. Hello, maayong adlaw. Live kita karon mga katropa at umakaoban si Nanay Melinda Dao. Usa gayud ka active user po ng Sanson Plus Gold. Nanay, kamusta? Unsa ang imong experience bago ka nigamit sa ato ang Sanson Plus Gold?
1: Okay. Salamat kayo sa Sanson Plus Gold nga pinaagi niya na nga
0: produkto.
1: Produkto. Mm. Ang akong pagkatulog na normal na yun. Yan, salamat sa kanang mga uban nila ng mga produkto na isang pulsa sa vitamin C, mm-hmm. Yan, coffee, mm-hmm. Nakakana sa ako, nakahatay na nakikaligyo sa akong panglawas.
0: Ah, so it means na nagagamit ko ka og Sanson coffee?
1: Oh,
0: gamit ko ka og Sanson vitamin C?
1: O vitamin C.
0: Unya, dati maglisod ka og yulok. Pero karon nanay, kumusta? Sa diyang na-maintain na kaog Sanson Plus Gold, kung sila kadugay na gamit sa ito ang Sanson Gold?
1: Magkuman ng gold.
0: Ah, so it means sa Sanson Plus
1: ka? Sa usaon na pa Sanson Plus, pero mas, ako na pamita sa Sanson Gold is mas kuandit siya, mas nindot ako pa magpaminaw.
0: So na okay na ginahin mo ang pagtulog karon?
1: Okay na gid kaayo.
0: Wow, so praise God. So tungod na sa pag-inom ni mo sa
1: Sanson Gold.
0: Sanson Gold. Unsa po'y maingon ni mo nanay sa Yes to Health Wellness Center ilabi na sa atong mga gulong pa?
1: Yes to Health is really good.
0: Mm-hmm.
1: Yes to Health is maayo yun para sa ato, sa atong panglawas, sa mas maayo kaysa kanang sa kung dito ang sinyalan anong sa mga synthetic. Mas maayo na siya. Tested and probed.
0: So, dagang salamat, no, Nanay Melinda Daog from?
1: Sibagat.
0: Sibagat, Agusan. So, sa gayon ka active user ng produkto po ng Yes to Health Incorporated.
1: Okay.
0: Yan.
2: Ako si Don sa Kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Sanson Plus Gold. Akong gisulayan sa duha ka semana, nakuna jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
3: Sanson Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
5: Premium D3 Coffee.
4: Mapalit sa mga butika. Hey!

The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

Balik kita mga katropan, ini atong programa The Secret of Health. Sa gihapon inyong magkauban, your health consultant, CJ Nidruda. Pag-aras na to, nas ginatibukan Pilipinas, ala una na gayod impunto ni atong programa. And welcome ang tanan, nihabi na sa mga bagong abot din ha, o nagapaminaw karon sa ilang mga radyo. Now, welcome kamo mga katropa ha, and pwede pa kamo muhabol alang gayod sa pag-uban na nini atong programa The Secret of Health. Just text your messages, no, and concerns. Tuwaga yung text line number na 0909-17-62844, no? And sa mga nagagunit karon sa ilang mga cellphone, no, pwede sa kamo din ha, mo search sa inyong Facebook app sa tuwaga yung Facebook Live, no? Search lamang ang XFM 89.1 Davao Katropa Digital, no? Muna ang atuaga yung Facebook page sa mga katropa. Aduna kita yung mga nagpadala silang mga mensahe, no? Pwede mangutana asa din sa IPIL sa Buanga, Sibugay Province o kung sang adlawang free consultation kadaghang pula-pula akong pamanit. Now, sa mga taga-IPIL and then taga-Pagadian, if I'm not mistaken, no? O natay Yes to Health, clinic din ha, ma'am or sir, no? Sa atuaga yung texter, no? Si Doc Asilio Patalinghod na din na na-assign mga katropa sa IPIL and sa Pagadian. Ay doon to lamang kung unsa ang iyang schedule tungod kay duha man ang ato ang himong branch din ha. So pwede ninyo siya kontakon ha, ma'am or sir, no? Or ato ang i-forward, no? Unya, mahuman niya itong programa, ato ang i-forward ng ato ang gayong contact number. Or kanyang mismong texter, ato ang i-forward dito gayon sa branch sa IPIL. Para ma-accommodate niya ang ato ang texter, ha? And then, naapay na nag-text pod. Katropa, no? From 574. Katropa, kusog kadri sa Sambuan. Patugtog, lason halik. Akrabi, halik ka Sambuan from Nestor Cabanag. Uy, happy listening, Sir Nestor Cabanag. No, request siya, lasong halik ka. Di basta-basta nga kanta, no? Unya, Sir Nestor, no? Kaya ipatugtog na ni katropang Jovet Espanyol, no? Sa iyang programang X-Rated. Daghan ang naghulat usab o no? Nag-attang niya ng programa. I'm for sure, no? Ipatugtog na unya nga imuhang request, no? Sir Nestor sa atuwa gayong texter. Anyway, ato ta sa ato ang health information, no? Mga katropa. No, ato ang pag-isigutan ka.